0: ina siya mga bagil lang na utong tulang ang jaw. Ah, idin na yung kuliyom kaya bang.
1: Si.
0: Kaya tulang ang siya di jaw yaba low.
1: Si.
0: Na mo fingit na yung rufi.
1: Si.
0: Wala.
1: Si. Badba. Eh, badba si. And naman abad ugyegila di.
0: Jago.
1: Alza ikaba ang tong na siyara abong. Na ye kwe des ang tong wala dogala kia. Na duin di entebong siyara abong. Utong ajitang alki. Wargal alka koro am. Wala koro abong. Aliyana kikira kami. Yang alka luena ka kinsi aw. Yen do bang kami aba apa kyang akilo tinna shoy aneka alamba dok inenka
0: apa bane
1: na yimin dokya ka wedi
0: dokya ga ta mungkin nye jisilo ji ka jaw
1: egal
0: na ma yon kwaye do alampia
1: alampia na ki sense ken ba yenga na kawe na ida na ngin jwasan jawri bang kami na ji ka anjaw aba lo na ji
0: tila ye iti idin na yal iti aslomba
1: badba
0: ji ngari si ka anjaw fila mbaga singin kwa aba nin tulle ak nya ba
1: ji ka anjaw in le ayen aba iti iti langal kenyi nama nafsu tadi ila zika bel gije bunama lok aba pakin lan masijara kebe min doke ana manin kiana kurnyun na kira kebe na sijara na udonga jitanga kawe ati kemi age ati pie na ji pie jalon aldi nga bola iya janton yindo nama nafsu ila zika na e ga nama pie kawe le ana mas pie kwa koro le ayana kwa nga ma pilan ke kendo wala kul tongal ke albu kul
0: pie
1: en kawe bas
0: e pie ba ba duo to kula tunga iri na ge se yani ji nukta to le le jirso de ne iya ngwe tong na na abo aba yen zikien ja ngale pie gain albe kre uto utonga dokkan ke no ko adel bala korte
1: si
0: zainina ba jlono ki duo ki jaldo birsing ne ji e duo jal ke ki jaldo birsing in sijamen katon alamba
1: egal ne ji tonja e jegil
0: zaina ila for real ke nes kelam
1: egal
0: mara tu e ba den juru len jawrti
1: egal
0: ba mereng ni so kerne jumane jaldo bona ke ak risin
1: e wa
0: sin bereng e kalinam via yalla kino mo kino uto dokkan age
1: e
0: yani dain orre ki sense wala gal ki ka kial e kwa e dai borun kwa kan kwa udo akele ji son fu tokeli apangage yani abelon ne ze eri hades apuenga kwa badele ayaw ko ne kirsinga marang udo ngal dokengage ina kolueba in iti ina jijelu ayene ile li son apa
1: se ne iti kanyena apa indeli egen
0: yani ile iti ile mungkin nanin den eri algal ile lualen yesi jiges mungkin nan niya bana apa
1: se
0: yani ile tile algi nyami ile reality mungkin nasin kwezi dio wajavia
1: si badba
0: mungkin nanin yesi uton kele len runyo wala den juru len kilmal erdija na jurnyu wala sare sunganin tarai
1: sunganin tarai badba
0: ki oto amin jongo ne jegila majiram ba musa kwa bas hada za pangale aba ari apu gene duo via khalas ba ile si kauna ajaw kawe marang kilal doken agene men kaminga ala longin tiaba yal atin ilon ile itisi ajigila ba iti yela na apa indeling wala ba iti indala na madeloling
1: egal yeto aba yegila ki gafale kidin bagi aba yegila te ki al yena kwa yanka mengal daldinga wala dinen kwa kulal kai alle no ma isge an nodi kena iri nyanga na tumuo na nodi kena nusi na nodi kena gar kariñere kari kwa na maske ngasi kimele ki ate aba yegila ki kari kwa namakau aba de telefon tulle ela wargal tirimbil tulle wala teknoloji ale eri tulle asan neta erukau na king na al dawla filan eritule fi hanal ineng eritule na al filan eritule fi na mu udonga punga sikallo maradokki akin si al dayle king askiringal ba egal ki na kamimba ki al fugurana kan alan dok futo karin na dok ilolen ka gwal kin kwa ke na ma kwansi kallo
0: jije jire la sejon inzam fugurana ke ba
1: akeba
0: gwalin belen al inzam fugurani kadibe silong ilabele tulle alay balan duobe
1: kidem
0: kangi idin ne ki lonfin nungilen lumfiya benen ba jaso ina benen ba indual asa erikia
1: egal na asa akin haba egal si
0: idian tabu kwa kulba arage
1: baran
0: kana ma wela lengin wa ile dual jinjel wa ze songo ke ne alfu gurana ba ye den ba ile itilla sikia
1: nas ap dar si pia si
0: maran ji jalun sa ile itisi alun jituna pa ja
1: e na den jin wela egal jin wandi aba ji itisi jalun
0: ba jalun zalan apaja wala ban jami ile itina ka balan ba ina mi
1: wala lang amnas age marawa na makere mor na kina ma ile le kai ki sense ye duwa ke bal fukurani idina lombi ki ngase al gitewa ki kedengis jain to legis pispia kwa kun atis jain atas jamba yen kwal bakul arabang duin tebung
0: ne embelenge gena al deleke
1: e deleke marji abas jalun nas besara jaw ye bay imme ye kan beleng imbele siro kan dombre digle do kena beleng na imbele si bere na imbele ngi asa itijang na jalum sinas doroja wala nas darja
0: kalbesung
1: o marasa jang itinas jalumba na duo ke nas long nas bikal dingile tisu ngal amu ne le duo se anni asa long nas kit na imbele de loy egal kini asan jang
0: egal na ni real si jang ye na deng ne si ba maza urid banan oto injwanan si yani real si jambal men jwanan si sare nga jambu balan ben jwa ile si ambu kuku yom do
1: amnes la la la ina nga jwa
0: long asan injwanan si ba
1: ki bisara sinja
0: ki bisara jawna menin
1: egal si me inna malo ngel longal dok dokolan jurnyoy dokolan si gaba ki sense ki bisara jurnyoy ki tulle jurnyoy dok baye ina le akwa kulle tulle kindelinga marado ka ba jiti jurnyo do bay long zeina sa do erijang na jote ngalan si doroja
0: e
1: kala sande ngoro jalo na ma yelna wuri wuri yana ma jiti yana ma jaga jata na ma ko ngata bunja na ma njwasa agi e kala dokora do bay nenge apa min doke nga tulle jurnyo ba le aba apa ki na ma kesse maraba doke nga tulle jurnyo na apa ki ki sense le bangin kelma si moy arana sare na basin jalon al ki sense tulle jurnyo na sa sama tarasa
0: ye dual tuluru nyuwe wala galal tuluru nyuwe camping dina liya kenga ala silomimbe
1: wa
0: yani ati tuluru nyuwo camping dina skenga ala zimbere e ka tuluru nyuwo na ati tuluru nyuwo ba camping dina kenga ala silomimbe na kwadi akino loyele le kawgita na hatta den e kise yani abakuro mungi na winga ba
1: ai se kwa sunga kina ilanga wena akenyiti aba inama kisense sa sama jiti kangungi na ye marodle agi baspi na kurel na duina tani imbeleng ala wel balan kuin alan kon idina yal itikya jurnyo tulle abuloba marale al apa ngana smay sembe agitina tulle kan se tabutuidi nas long ka al apa nga kwa kulgi kimele na katulle urnyoba na kwa bay nale ngawe wala na ido ay kwelba wala dobe dobe meleng ay pelaning kwa inel long wala inel long ile namas tebutina starra yaranki kwankena arana sare kwa kanyinga liana maken alangiri daje kebne kase tulya bundi egene kase bundi na to ka kwanji nganele ri asam bagi asam ba duwa ke balge ka bagi fe ege liana masken alang den anijal ba bibam bas na kisense ba ye musmuskade koronga ba diele na ba kisense tulle kurnyol ingalal tulle kurnyol kan liya kwandio aniske na kwa kul bagi kawe na ye liya deng rabuliti wala deng hurre bil kamel buliti nas longi sense kasa lo an alandiye wala mujtamandiyo na idobi duwan fi leke ken ala sisi me alki borai na ala soye na isa sunwa tulle burnyo to al bagil kwa kul al badu yin kirsi akit tulli egal lele yabas long
0: deng egal ile jurnyu aye tulle runyu masalan ile kwa aye tulle runyu adin itage ade songa gane tulle ngurnyu hal yani dang worelin kwa taasir zangay wala bang inen jurnyu eno ma kwa ngamma filanin gwal tulle marang worelin taasir zangay
1: ingis long ki sense ki dang worele kainsi na kote ile siminsi bakir sin kalentale na ki kunyi kallu na marajuru lena na kilmangale tabbiya ko tare asko ba kwa namen kama ya alpilanin ko isbigil albat sa sama to leri runyo lakin marra ina kama ya bakalo kuinse kal inen urnyo
0: yani jige aske ba
1: aske jige tasir aske ba bakwa gena na kirsina zaina albele al yena masalin kama ba bele jirson al hawa bawna dwi khalas ile namaje namasai
0: jige jalo zaina bele jirson den talal din
1: don hatta na kangile egel kan dok din don ake din talaleke ile namaki sense da en orre kwazi kiko ya sayen kwa asan den tasir kanwa atenden sokle alle yena jayna kul inen longa na ki arana sare bayena dokken akinal kundona na pakindelinga na stonga tonga nkawe na lompiro bayena dogola inni na dok songa kindeling orre na ye jayna ba kul inen ngena man tini na le lompi elna nkwa kala sa hadwela nkwa kusi bau as agente ba derim banke marana maki kwela anan si anisi kairenka jayna
0: asan
1: jayna ndora kairenka asan kayona ki ilako al jayin tulle na dogala se alan ki sense ki tulle la kurnyo alan ko bal ki kalenta kirsing wala ki kuyi kallu na mara asiras kay den ani asta
0: ne je jo aba zainina worele mfila ngabelo na tasir ke zainial duoto wala gal dogala duoto gin si jelu na jamay len ko en kurnyol inalon ba al di joela sang ile duol len julu lakin marang inin hawe len ja galalan ke ile dora balan jona zin jamin alfilanin dola si bagil wala galal lolo zidi ele jagil aji apa jang nemi jijanna tabigen jana di ele tabigen jana tulle ja maran ki kawe ti ganna smitil kal di ganna singa ban anin dogala ji hal ile goisi kilma dio yani kilmalan simoy wala nin kilmu fuye
1: ki boray
0: jijanna ski mitil gi duwa gerin jallo
1: ki boray abas ji min dem wule wala den togles kitule jonga nas jawle nas injo jurnyo ina la lombal ba ile duongi jurnyo yake ngase lombina ini kang lombin lombreleke nas ngwa dogola se alki dora jurnyo alkawel na ina lomba jurnyo ila al duingi wala pilanal kense runyo alang liaka onos ullu inye jullu ayba il lombina ki ngase bajina ini kwa kula san kain dan sur mara ile duona ma lombin se denga nas tuleke lami na ki den ken dogola se ki ila dora runyo ji ato aba joan kinse jurnyo na ila dole ji ona jegila na gel na dingo ese wala kin dogola se dok jirsimo nas enjoa karo al wela lang bilok imbrunyo na ila don dogola al ila don dogola begil ay kurnyol nan nan sing enjoa injurnyo ila duar runyo ina la lomba liye nas arreke den juru al dombaro ke lomping na imbelen alang inen na inen hen ila dual ki ila doranya na karo al wel kilo al kain ton alan dok in kurnyo na al ila duo kenzo runyo ine kwele aba apai ngabas long kisense ila duo wala doing ba wala doing yal gis in domong do ile fago wala wosi in ina la lomba ile duong ina skullo al dombore ke lomping na lompinas in kwala ki in kurnyu he lia zaje ngange mba wala dikwa ngomba basi long al lo ke nan mara abasa jwaba imen dok bang ke lia na dok dingiri ting dikwa ngaba kis kiringa sfa ba wala ke jurun ko ranga sfa ba na ma ngwa ya ke jilo wala ile duong si jegi la bas na ma jino jullo na jelna skin asin jama lan kilo ginenka
0: e gal ile na ma dikwa basi long e kur ke ndo de ingris ngo inu kwa a masalan utonga lan e duo dimbarale kelmason dorgala ngay ba wala gal utonga tinti na sanga kawba imbereti do wul kani kirsungo na ngirsungo asa dogala su ugdafi hatta jilona rijegila na duongi na jijane ile duong den jurun ke utanga jama na jola nya si jani ya nga si sogote ugaling matising girgingo fiya yendo si kiwitia
1: si batba
0: idi nali ke njanga ba imbereng alamba ki rabu duong rijegila bayin kwa gina asin ke min dio kelma pisani ba idi niji na jurnyo ba niji na azgalu ba illo na mere ko lan ki sense ki ka ngun sunwa askering alki alwo re kwa kan ilalong alang eribe erisi e bizad zeninar foreng erving it zeninal ki asiken na kwa alben askering ko gul alben askering jurnyo to len ke siminga alse son to len ilo leng namo do ko la lang kaung ina ingwa e jurnyungo rhe ina lai ba ina lamba al duo bulong e has ina uto songa ke no urtu to ngi di ko za san jawliti ki den sur se je ya sinki ne den sur si e aining futo tiel ne den surin den tulin ai si long ne den ka kirin ai si long ilo leng al urtu to ngi men ka hoai ba din ne sin kel ngi ngi jurnyuwa songa tarai nal uto ngai alang ngate e apuwa si tihringya illo algese ngwa al joingi ke wala gal jirgi ko kire ke alantas ki kwe walgal alantas ki dogolang ile jirgi ngo namaye ne sare yo si kafi ne sare yo si tulle ngari ne yen si sare tulle uto tulle asi ne jundi ne ko akere ngai kam nga filani dogolal tulle ke ile namado wala ngwa kidan warelen bas inkan alan kwa kirngai angul filanin gwal inai ji ila la jaw alan gisare kwa taw galdul wala ila njong islam fitawata yan dogora zi hata yem belen alan kiden kiden jurnu watu le burnyo na tani ine ni njam alan kwa inan angul kinama kanam wala yinwa kidan warelen insisa sonskan hata di dogora le ati juri ne jingiti din surin bay jamin al oune ina ngiyangin
1: do alangi kwa kegile wa doni ati
0: uto nyetti ni kwe nemo wele lenginwa in eri alkigo nuileng kajial wore do njang jollo tulele wala
1: ko jojanski ay asoy ke boray ki sense jurnyuwa wala jirginwo bakwa pangale undul abas apanga sur kirginwol dokenga banku manas jayin kayin na banku manas apanga jirginwo kayin yendo bang futo ke ayla jirginwo si namas tule kirginwol inna ma sasuma domi wala sasuma dari ine namaki kwela alang inkwa dayin orrele jayngale alkay utoma kinal kul indelinga dayin iri wala ji joyla lanja inna ji ajo abati juri na tulejingi wala ati gutina tuleja wala ati ayyori na songo ngajizo wala kajizo
0: ayyori
1: ayyori alja ji idinga jawba idinga jawba e alangi kwa kalwe maraki al kwa kitkan nas kai nas jalong siki sen seki dora tule as kireng aba ba idin kaw anangi kwa kalwe ka ta ba yel na zai juri tule ingi ba idin ingi te aba orona kuin ban ngali yalan kwa ni ai di ate indu juri so to le ngi na asa so ane pia na ining nas kuin ban ngi to soa ate dok skas song ngwa ang na kuin ban nga as kimba dok ba wa sin yanga si awle asa kan ate ka gut a na ka gut tule na na yinga ka yobela gutsi dok ba undu na sang awle al ka gut tule a nas ji ngi to sa na ma ina aba kela lompin ken kute ngale aba kena lompin ken kute ngale kela wala lompin den belele al urtu tunga ang ji idin ala jawaba alangi kwa kagila alangi dojegil na duo el na jisi ane pe na alangi duo ngir to sujam ji al lomping den ani ina jaw den tulingi ji juri tule kal gingi mar idin ajingi te ba alang jonas kwa ngir to sujam al ji inen jalo asa ji jay na yi nga sa kinba ati songwa ge ina lomba asan jawleti asa ka ang na biasa bamba ati ilona de gutule ja wargal ati dok erit erina ne ya ina lomba arang jena sinjwa sa ka aing na biasa bamba

0: bara fatay ki se wore ko na do si dying sawakil kami na mudu ko ngitina sang dying bira tubung e kousingi bara jamal donga gi kanni aljanna jago na do bara abunani dogi donga kanni wala abdallanani donga gi kanni bara safe kemrod bara safe asikir jeinga bara tariu dok asikir jeinga donga gi anni na bar nga kernga alkien kona irinyenge kwasunga ke ingi se ne kien kona gis irinyenge marang kungi gis baso na asogis amin kisense ko kital belna bago na gis remember na aluno kwa sunga ferra kawe na dok kwa kernga siskenge belna bago gise alki kan na dok dying aldi ilkirsing oton deng aldi dok sunga daga tini kise alandi suri kuro jani abo duwe la jangal juri ngotule kwa le jangan na itule kurnyol asandi surisi injem egel oton de nyomile ele jurnyual ke kasi tule elal ke kasi kurnyol kasa kurro ang wala galal duin surisi ingel egel kamana tu al dora arangana tebung ane in nama dogwal lang bara musa le ang hindok no min kurro njani lay kwa kital kien dole tule kurnyol na dogwal kita yangasi tule kurnyol al kurro le jani na kanyalan sare kwa kindinga kiri kwa do kien dola si tulu kunyol na kien dola si bale kaye na kingalal yunga si tulu kunyol alangal si surunga ngdeng kikiri ngile sunga kalunga wala baylong albele hona kirsing jago
1: ki borai na borafatay doktani kainga dokuna ke kwe lalasam si daim bera tabunga kwa wala daim girsingo yinal kandiyang kirsingo ingis nongu ki sense giya ba dogala si tulu yuri nyo kisense kurogena ikanya jainga tebu kwang irina ji kwandio al jain kisense jalonti ina al ortotoma inengil utu abas pugon iri kuol al karalong inti
0: lo
1: karalo na kwaba kalwele utu si maraba ilona sterebe san karing wala dus kuol fugon den karing ala long inti ba inama ilona jain ji aba dogala si tulle jurinyo na dogala jain tulle ila ina jurinyo alang yeng tebukwale ki sense wala jay nga tebukwale kuros kenyi jigi kurokanya na nyendok si kurokeny na jing iri karadoite na ina lomba alba boru tok delingi na lay boru nga boru le nyat doite na kel kame ina te gi aba jekila te ki al kain boru nga kele al kalu al tuskele kain na kalu arana sare kwang kieng beleng al undula al kirsinga al duopilan eripia wala al ila duopilan inde yung usura kwe korona eri pelansi tewa wargal na tirimbil tule wala kimpia wargal dombere tule rangana skwa gut kawe ila dombere kan burungo kulle dui egen na denja ing ilal ke wala eri tule pia ati lona na talamburi telefon tule ati lona eri tule na fia tirimbil le wala ki kamsa don tayara la na tewa kan dui na buru buru le dui ileri na kwa kwela
0: liana du to
1: egen du to ingai ba burukul malayin kinal kai jinen die ko security na kel kamel ile duo ane pia ile na ma no alde o tra si kuroini den a bankereng iya na den o sura ali yesu kurnyol na ma nyena gut insi pia na tes el na ile si pia na ile lo lempa na den o sura si kuroini na den so ri kuroini na den mutama si kuroini na den boru si kuroini kin kurro na ma yena kwa kulsi kas bengin na dengri in na ma sa so ma tarasi alangi dogola si ki dora jurnyo alang kwa shegi akamiya ba wala alang kwa ina kamiya ba al na lonti dem bala yebi walal inempia
0: kam mushkila yin yen na kidan waralen yani ila kana surunga si waragal kwa surunga si ritulle manne skindele aba waragal hatta je dingin jelunga lekwe tulle kunyul ba waragal eri keno korongi ajiba lo mangasan dua tulle jelil ala sare ila le so tulle marang aba jonga ni gila dayen waren kwa waragal kwa nyetti nin ko en dejile fuyin ke kilmangale
1: sa sonwa
0: idi ne duo den barasi wala gal den barang kwesi wala gal ayin kan hata bay ma sa belalum duo ke balance ki utule manne ngen ba jiti le jiti ile jiti al ji nyami ngal duo si janni di le la fingi ti wala ile duo len kire
1: so ki sense inji ngo sa so tarasi ki kwa ki kan no kurnyo ki sense nang dokini ni su nga kegila ki kain kungi na skiwi sa so ina gijo abayme alze giran intongnya bayme kan belas lomba kabadu ilot nanya kizense giran alli ina kilmanga gitige ile baymesi bang bari bawona ninin giti tan warga nang tewa warga nang eri giti anetia egal warga nang longa di alal kwen kama nang eri sim ini wala eri ana ya ba winga dor kerang amina gena wai kan wu yi sarkul man kin man giti egal nama kisi ense kain kin ma gena giti ge na do di mbarasi eri tulle man ne ngazinde lemba ka te ba egal na do mbara eri kwelan tulle pe ana tebunje ka ire ba kilma so doro indere egal badilalan kurwanes waya kai ineri asa so tarasi al jaw al awunas lompi kurunyi ne kilok al gis anikaw alan tulleje enaji al ja inala lombal din suri al dayin inaja in al dina masa so tarasi nama e 14 anidi ga anas kelame ke gavalai e tuskende ndio tiktok le al kwa ke ne kulwe inama e burwal ispania kariya nama dikke na kena rising na kwa dilangsi bele ela na rising na bele kwa dilla ki mburwale ki ngil masa so jittige aba diendio dori kenas erdik erenga na kwela an eritu lepya asa banyinti ba alan tabunje alba bundul digning en kurujio egen namas kalas ku nafsiata ba nam jundi wargal digning enas bawuna na zun memba namas imba inal doyin kyan ana gigen na anija namas hukumin biyan wargal kurunsi biyan ma baw maraki dai kayin burwale do alagin garibwa urban kiyasa in kayin aba zai dokuro na eritu le kwela lan vyanas erenga juro leela al kin munazamata na kuritia na kin kuritia na kundula na indosis kerele egal na dai men kawe na skereli na kanne na kalwe ineri hal to leela yalan giski se ta bunje wala abaku mena ki sense indosa irena kulle kwasuwa boruwa kul kila egal boruwa kul kila boruwan kwa kien ta bunwa nang na munazamata kinan yene ani asi dai men pe ati do mujuru al kwa kin kama mujuru do le do lekin kin zi dai men kawe al kundula na chat kian berel nadin majuru in sigi tabun kanya al ila ngi na ki ate ba jegi lana duwe na telefon pia warga nin do el na jumana arbi to le tewa warga tayara warga tirimbil ki warga turlungu gatar warga eri to le pia dawa warga ki kinal kul ka ngi abas irringa to le al bonus belen kwasi kwal bas kereli

0: tika inna ma yena sa soma gitti ki sense da ngelelke na yena ila ngun ko te ngalante bungu
1: a kise albeje jo abara musa a kwa ala kel kan dilingue a surunga zis kurto surugindi ilaye inalomba al otoy walal kani min tori yala imbele ki kayin won na ki kayin won to morgongan a namaka wala sangalun e ki kana jurnyu to lengirsin no wala sangalun asas asamin gitin wala gal kilman gitin dulingue dele jawla lahaddi ma otto ne ki kan a nakangi injitine ko kulle wake banama kwa e mayan leke mungi nan dai belen dia balakin marang baji trigar na man tabu
0: e asoi ke borai e kangi na injitin alke e dalding do wala nyatin leba e na man dai ndiyo nake ingis lon ye jitin lobi lo nake boru boru nake bakwa kai na gitage na kwa kai na tulage idin na lompi belen den belele nama in ajena torek dik dulding way gititia alena ki erbet kami na kwa fukan asitan kami alena na lomping dombare aleke in nama dobi duos long alena kwa kami ngal gitienga nama yena gitinilar kwa kulle kari nama yena min torek dik lena skaba ile gitinzi marra nama kanwungi na gitin dailes kai na kwa dinga kai na gitin dile akeba kin kwa kangut kawe na ile gitinsi karakawe
1: ki guditi
0: dora jawu zenkawe na kitengenga ato abelo na tengenga kai mutamare walgal gutuleke gitin ile sibasun kurongawa na karakawe na basin karonga gitin ile tulela bana dobi dobi kwela ngitipia bas donal tengeke ka ban walan injitisia tengela kasal mai ami naran bas jige ala ngai jonde balan kai injitisia nan nan a dokalan bas kigia na mai lot kai naka jain ala ngai umma batulle kin burun wal tumun wal na ki tengeka kanana ki gutulle na riyaki na mar riyin koran ko nge ki ate na mas kai na good dixis good kau na good ai batulle good na torik dingi ila na kwa karin kundi egel kundi guda kerngale kenge na ma ki kai sina ngamin gudinal baye anan kiki anto alba yena sena inal bayena kinga situ na surunga si ina kingba kain wongal kain na man kain abanga na man kia tel kela na man kain dogala alba nafsu gutsi na kaw na tori eritule ala kaba inguti adelo na tule ki sense kangungal eritule as undulba as kiringe malang ineng ani kana matebung am futinga lo ngade na kinga su bindi na ineng na tebung na do ki kwankang na kwasi kalu na skalung kila kwa jitinga la ge ba sa sama tulege na abakele dai ndiyo kisi ki nga sero giskerele tulle nama ine tabu am futini kasi na silong al jundi na longa diyan ki kote yang alang reake na asang rinsi kat kuna sinu sanika
1: mungkin doge kibriya rong nang ki ngudong aze fi
0: asa si ekan kibriya kam ne tabu am futin na liana kwa fuka nga kibriya kam ya aliana duo tabu futo jang erisi nyame nga sa jalo na as jalomba ekan
1: nama nyama ekan ekan oto ila al nkida lo ile ka ngal kide ile ka jurnyu ngersing oto duo ninke na nasin dogala kene ki dora korru mara awe ns duo ngwa ki ndola king asa digo iske ni ki an jurnyu to le bal mara ngau bang iri
0: ku ba di mara ngi ke na
1: ngi ngi ngi mungi na ngi sim ba shaga la fiya ina sin ku abal ki barkai ala nye je na in usi on ki den suri na jegil na ma den korru ran ma wi ngi sin ku duin bara illo le se jwa al so ngwa tarasi in uyela ji bara musa na ku asur nga zikali gawe nan aridin da rela nan jelu no koron ila ki sin kwa
0: e ki sense e ingis don ine kiro sa so majiti kan aliana ki jiti in kirsing ne jurnyo on kirsing nama arike aliana kwa fuka e suluk kaminga jikin tasrufata al jay wal galal joel alan ki kwa ang jay aliana ki ngama alan si bagi jang na alan si dali to le jang dali mangasa nga jamba na kilma dok jing alan to le kilma fuka sa nga jamba na dok al udonga kany dok ali ting sabor kwela ki nama cool ka gal kwa fuka ngama suluk yata kin suluka na tane nama arike din shakhsiya din gerre wala din shakli aljay mutamandi alan ko ina kama bashaki abay karaka gina jela na yendi ngoru jamba ne kawna kelleles abay gina jago ben kami allah bal ila ina ina lan anika egal ina mo din shakli ato fagure na kwagi kunani
1: ko ina mo
0: egal na kwa kwela na tane aja dok din shakhsiya le na mo dok erike na dok atigi kwa kwela na ngizai erin musul kawya idara as jamba fashil jang nan do kalu jang longa dia na shexi kalu kwanga mai inal kalu e ba erikane tabunga na jeba wala gaitulle

0: daga digre ngala ngai fiyala ala ngi stabunje wargala ki namu kul kai
1: che siya dage
0: egal dai dai mutamale namu kikinzi askaimba nama ila unyi na duo eri asin jalomba maraba sin tabu futo jang dele banja men asa jalo
1: asa jalo
0: egal
1: asa jalo erin kares
0: egal nama yaljin jo abado duo dogala situla runyuma abakele alang nesi ekani awala san belen to lengil pilan jikin dogala si indora aljurnyu to lela iba al ilan alang ki indora jurnyu alang inegi ku bi kep ka ku indora to le urni bi de ngora laiba bi kimbang ina belen malang ong na skele am ku imbar ngasi e na injual ki borai ki sense kal olu dogala ki na sa demo futo kay al ki borai na ingusi ba ni kasa olunyi ba marra ingusi al jamaile alang onas ko
1: yalla ma su kwanin kan filan e dogala kan yaza gyane ki girnyo to lengir sin dogala kan yaza ta dikani ya dikya gane eri gola lan fiya ki kembar ngan na nyana jasa madi bang na den iya sin na den ba sin gen to ngo di shawurin fiya ka asa eri dik an nas ki kuin jaro in na ne ne nan kasa in eri si kalan wonin kasi abai lo na ken si apa ngin lal ba na ma je na fiya bas ken apa ngin lal ba ba ile eri sin ma jazi maran kilal to la kurnye ba
0: aiwa ega asin ko ba ega
1: ki gen alang zeninal kawa ba warin ustu to ngang jurnyo to la jundi nes kwe ki ken bar ngang jirgiwo ki gen tongin kwan jirgiwo la ke nal erigen ko la lam fiya duo falling isas belum ba ma dig den tongis bel ma ni jirgiwo la yene jasi de nga joba jurnyo to la ba mun ki nanen duo fal kelami filani gwal nan fiya wal gal filani al kwel nan nan fiya wal filani gwal al kwel nan fiya jial bakel nes an tetter na masjui ji al si juiti ji tong hikin dola bas dikku yak jang na ban koring iri jang na sun mashagal iri jang na dola siki doratulla jurnu ba na ajel bagala sen duo ker en na sin gwa kin dola al jurnu ki doratulla kwa egal nasi worren kwa na mai lakini dual eri lawdi ngal ji dingwe kena fi fal aisin kwaba
0: yegal aisin kwaba nama in
1: lawdi nama lawna yefina law yoma balon eri apa ngal nama singangil yegal ki kangi zaman ko
0: yegal na yegal den yiti
1: mungkin
0: yegal ya kan nin kweje pa na eri apa pe na mai fajen pe le ya nama ile sesa kiren yagi story kimba ngai nengin gindo wala inen ke ayama janna ni dimenja
1: nama janna ya re din
0: yegal atine ngi bele kelami
1: yibadal da in yegal kang ina gi duo insan go din sursi lo ile jawuti munin jonat lertan ni dimlo jawuti hal kiki gin ni dimon kagin izaka kiyar wore kwa kan wala kai ne kar luita lana in bele oto ay ba min tori gi ni dimagin agin ye sa wala kai nis kin ngwa zi kar luita
0: asoi ki borai kasin gis don ni dimakin asa kai ngana kar luita na ki kai sina kari kulo ato aba je gilal dan buru derke ki din bagi na barnga kulin bagi alkai na skel kame aba jigila dai mburu derke ki dai le kan si songa der na ki min torik dik ato ingizon al ayanga oyanga auna isle wala onga le kariti in ba deri na ski kumo na mara ki la ayanga kari kwa nyenge nyetin al kanga ititi la langin derki dudu gin kurte na inkere ila sigal ba jundi in na makul ka ngumi na ki tabunga mfutin erinan kena longinti na tuleba yesi alan karakawi bayin kamin ala itiri kong na saburin ka walal inenka na al inen na inen long nama kel namas den tinel nas beto nama erikereng le khalas abada ikel nas engi nama kay na surin dengi dani kono men kwa atisin kalungi nang tore dikka atusin kalungi yakira nama yena chikain
1: nama kay na rim
0: ege nas kay ngana riminga nama sasuma ini ato nama yena kinga si jurunga lege ani fi na jurunga elinga na ni jundi na kelisur suma enga nangis bagi sur sama bagina bagi uling rena bagi ringai ba na bagi ki ataba je gena nyuma na orek wasi du nang riker si wala kisi bagi dik fina bagi bagi ni ai ba e kan bagi do kan se do koranga ke ana jiki bagi ja aba lona jide le ritule jumiti nan bagi ja aba idina jisi gis jigiti na tulle na fe ba ila risi bagi ya kai ba na ma maraki kain sina kin si bagi kaw na ma gera nga gena karim na tuminga na iridu ite na sazonga indelinga na koteng alang gera na kinsi kaunga na tule kande wala alang kafo na znagi senka na yungwa gera na kina sunga yana karimo egal alang bunya wala eridias kaimba eritule asaya kaimba alang ba bunya torek dik nama kumana eritule di asaya kaimba in nama sazonga korongi ire na ki kinsi na ki sense kasi ba sindong al geri tisini wala tamanini filmi anas kaini na utonga kini nisi kaw egal nama eriel nais domong tule ka wuli yoko taral inemba namaskit duska jato aba egal futo akel ba jato aba el na ileri nga ki sense na ile duonde an si sakirenka egal indar indual ki historic dik duo inen kwa na ile duon bele ate alie na dai le fawa atisin kanwa namamba ile ana memba atisin kanwa egal atisin kanwa ki namai yenga na nyet daga atu ki da ngire ke na inen kai egal
1: kise bar Musa soy sunga bar nga dogal banna skel bam na bar nga al banna bawgidi sunga tagati ni lo si alam futo kay ni asan kalun na asan ingiu kise se ki al surin kan na dog kise kwa kelesista wa kaldi al ki en dogala ki dora tulle kurnyol de jurnyo tulle ken koranga ken tulinga na dog kise na mo dog kelalang ingwa atonden sogle alansi ko kul wori kala aba ilong nas din erijanga wala galti ko jodi janga nas din baragwa ina lomba lamba hadir inang jaring na injo lolo ingina ngala alang ilo wele su gudleja na do ko awna ko kilale kamba asad duode mbarasi awnas imbelen ila erisi alansi fal belen nas den wujila belen bi balose ilal uto jiti ko an jiti hata elki gana sikir singa duode en ko ke nas koronge asanjwa idi neki se ila se giye se jwa giye se rayanja en di su rayanja ngis lon fido tawla didi ne ila ila duon ja ila ba erike nas nas genyo tude sababu jija
0: si
1: kise ki longa na ma sunwa go ila len ki diele futo karin anam zogdan sawo kelkam ne kayinga nas dan berata bungago
2: Bibe nes kelbam kain taringa dwenging deringin forang radio le poranyading.

0: barafatai a majiran bai Musa na suka yi wani kai nga na don a gyan ne dok sunga a landuin don a dili fago na sogi samin dok kise a ton sogin aljanna jago na do 15 ga innan juwa na ungan se nga sunga gis jago na sunga skiwi dile na dogi kilma nga simoge aldi jela oto na tuske samar le jago na don a jani ilole na ma dok kise kain bele oto aldi jirnyu tulle nga na kirsi nga doksi keringa kela ne dio kingi la sabado ge kilmo simoy na maranki ale kullu hal bakwel nan si dai ngore jeyngu na alang bam tulle bawo na alang e sogote bugalen si utonga sunga tulle nga kiwi na alang jutumonden doraling sunga musa tawre kyaring na dok na makwelalen si inkumong inno kisi alan kelmang din jiting zikarin karakawi na dok asan yin kalun jurmi wato le kisi algiki si iri jagiti na aldayin wore si iri jagiti nan sare gi jundi jial iya na bajan na lonfin tobun ki dora to le jere ne si yin kwa alki borai idin nekin ilonga ni na dol algika jisi ani da ji din dol insi aldayin wore to le jayangi na mangiye na oto illolin fago illolin na mado ko elkisense wore ko kullo bilo albaneskel bam aran illolin sun wa buto karin jurmiwo ina jwaba jolalan tori gele si yegil king wonga ay kawe wala ay kurnyo lolo ki ko lalan minna bam na jabun na jono munin tubun rengo asan usi sun wa kumon na alan kain juru wala sun wa ga alan kain kilmal sun wa na basi long 19 asa selma osandi kainga numa wala lang agil bara Musa jwala lang oresi kuru ay jani na asang ay jwa so katub ko ang kien jay nga lang ay longa na ki ay long alang ay galo dahin warali
1: ki boray na borafatay dato la ingis dong ki sense ki alken na kirsungo dahin orrengi na kirsungo bar nga kinyeti ngal bang naskel bam jure nga naman kani aba wuke na ki ting koron kirsi ngona simu ay kariba ba so gisi ilan sabba idi ne kilo bayin kalon nabi mara na mado guti na do kaba na kel dog asan orresi kago ine dayin tuskele radio samarle in tuske inalon bal dayingi in tuske kwa kulin yon orre kwangi alang bundu nas biwiti idi na ki karinsi kaya daldindi o tuske nga askamba baye inan na baden ka na kwela sang tuske nga siyanika in tuskele ingis nong anam puto berel kado yung domong alwe angis ago puto berel na bundu nas kelbam na dok bar nga kinasaka nga ba lobe lo alka yung una bawar na diye lefago dok na burunga mere nye tinding asan kalunga le tuske kena burung keng taring ang rising nama dayen domong ate aliye na ki dengin kirsimo idin kirsimo ala dokola ndeng jurnyungong dokola si au nas inkalung asang soka kaula kisense idin na ki karinsi kai nama dokola njurnyungong sa asonga domi na bikwa kusi balong dokola si abaki dora tulle burnyo asa tebungere toyen kwasi zat kindelinga nanse mutama si zat kindelinga nanse boru ilase aliye nka indi ele dok zati mutama kule nan daldin diyo lia tebungere dok kul zati atilona dok boru ila kwe la lanke boru kere surunga konga kawa dok bang kwe ila jena pa wal diyen tong tulle kurinyol boru nga kinkule bi albang balu kwa boru nga edwitia na kien dokola kinal tulle kurinyol baye na doktari nga si inen tulle kawe domo nga si inen tulle kawe kilok nama kwe eldayeng orre alangi si unkwa dokola si alang una ki tulle burnyo dogola si kelsi bam kieng alke in dogola dulle si tong dok ki gorguras bawba wala ki zalas bawba utonga si alke inga ba kweti rigiti pia una dak jering nama sinjua in ritulle alay ba ki dak as jawba wala ki bele zalas jawba u bele si uru as jawba dok una bele si ki simo jamin kwezi asang ye iwi dide na ba dok ilong na bara jang na dok sejara jebung walga na dok koro jebung walga koro jam walga karaba kinkulal kain dok una ting dogola ndien karajaw asa dogala jang dole na do kurinya pore nga tong algi ji kalu na ji kinse jaw tore dog yendo bankawa na ma dok kidok dan do mina do koyang skago ye ina lomba alle ani do bi do na ma ko era lampia de sejara ya tiki ila ba kidin baje marra dok na ma dok tinki bagi dogala tabu ngal jang anan dok se kirri njaw na ma mutama na dok san kirri njaw kisense don wa ki kanne sunwa ingisinwa alki boray albon na skel bami algi tina bas ba na benna bago na skel bami na dok ina lomba alba to kara dok tin bitin kundu na dok kirsin kayen aldinga kinsi idin na ki kwela san sokwa kawla na ki ngam kutumu na tabunko ki bora gisa min sunga namase team kerle wala sok kerle kaya asoy
0: aso gisa min asiker na bora fatay wore ko albanga na skill ba mingi ilole na modo gwela lang yung wore ko da indi lombot alye whatsapp indi lombot nesbiro balung lojor lojor is o sabe ti se sabe o sandik o lojor o e os ongal innamade na dog dying whatsapp inding e boti alsibido ga balumba na biro sibalun ko kul dio samar al satellite le iri fago na namade ko la langis ko langi den taraddud le gis akidem ba duo idal gis satellite le kel am ne duo id al sikay na kari ba abaji den taraddud joelingi ba ilay e tok tok is os ongal inama dok ye na ba der ramzi joelingi ba ye ila alye e au os au sabe os lojor lojor in nama dogwela ba jwela lan jeriki den to bun ereng nama kaja nama sabe alagal bija ilolen kise duo idal gis kweli ngalang gis kela mi satala ilene duo idal ke ne satala ile kelam nama skwa na dogis e kiyonko iri bagi na buwa gisi duo ila ingis gwa wala garime ingis gwa nisi gwa kana alang nisbinga si iri kelam idina radio samar iri nyanga na deng iri njwa ingise kidieng tulingi na kidieng zimiage albi ilong na ba radio samar indeng ereng na dog albundu na baugiti na aisa rime mbao na dog algis konga iri bagiti kise ilo kinga si sunga tegatini asanki kwa kuling kalung jina ka ina jwabal kila kwa gea radio samar lege imaran duo biduo na dendonga iri jagiti na ye kengis utonga rime vi jirog indalang radio samar sibas iri jani kibwara gisaming na bora fatay na musdukaiti itulele.

dofido intinle asa radio samarsi kel jam gel neswa elawun naji do sasons goings jeng nanji dok do taras jang nanji dok lo dinse jeng ela alle na lo tarasi na gel neski kay mbelenga yabon walgal tesiya kaangu elawun alle na goingi ke alandin kel mapis en na kaangu elawun alle goingin dorai nang yei na rumingin dorai

Kwingala doki kilma simoya 2015 kaya na ka kilma ke jonga simoyi tinna tinna kundino na kunna lom vende mbele krizing ili na ki ari keres kay madina lan ka bay lan kenas kumo na lom vezes to le kiwi na kay kilma lom vezi ada yue na ma chongande kwenga na ma yomis dan kwel lom vezi kanyiri ila ba jambeli ili na ki inkay alanga di kwengi na ili inkay alangi kale gis beleng dakke bela kwingala nas kalung na ka duin zuringi kilmazo simoya dan do kalung ni queen alas kidan bele kirzing na makawalan enne bele ka gilala lomvi e kwa ine na kangozi e na kiwizi na kona ka ilale e belengis na may kwada in beledi alkolan dele ka gil in belele ale beleng ine matale mata sabele wenga au na ongal na namang wenga au na ozle aya togin den karalinji ala lombie beleng belnas kelkam in mala in bele agis beleng na kanyin wole aininka na kanyin mazi aizin kwalang in beleji bagi fial na den dine jamel gizeng makwata in kalong lombine beleng alang kui el na bulo kui el ning na ronga elal na dawlo elal na tongalba ka kiri ada du wing ila tongala fedi ba idigna na du wing na loka kirele kawe kawala mbela zimbela zi kelkam lakim na in anande ingrizingo kawala kuro na makayingo tan nas kelkam

pela na queen ala keingo adeng le beladi kirgel ka ala de ngane kirjing tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim bele tongjis im bele al tonga au tonga au king tondi gilala queen ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang dawlo ele nas bedel lakin tong adut afeba tong inga afeba ilumpi mala kwede ngai kwa imbele le kasana ada ngai kalung imbele kwede ngai kwa kwede ngai kwa tonga okay tondik nyoke ilamin dawlong ele ba fay ba de bidi dinga ga mang dawanga ele na ire bidul ba fay di dinga ga tonga dinga na mang dawlo songa ela ba de bidi na na mai imbele lombi kwede ngai kwa benes nas kelkam na ka kelma songa simala imbele di kanyuru ngoleka ina na lombi na kwede ngai kwa alkwa dinga ga ngilal ezi kwenye bay galina tongila tongilala anayke anning uroji to nyatti de bule wala ayeri bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbedze ela wala ayeri ela indo afaydi ba wala lombeze baza fiba balombeze songa kwel idina lombeze kwel na loka kire deng deng anay la de kilma ke lombin deng kwel la de kilma ke kire nema lombi kwade ngwa in ule adangin kalong anning uroji to dawlo akin jetin dele na longoji tiyo kin jetin dele den tule dio dawlon tule na dawon tule kiral undilu ni tiyo kelel ki wazu bulili idi na kiyazi kwelna ke den dora kea lompin den dora inal te dele kea asangin dio ke in dora e kitiyo an jetin ni kirele bule alompi al ke na ka wada ngin alang ulin izi adan yalong tong ka kire ba tong ilay ala den kilma jetin di lompi zi kwengi na kide nyoron jetin di lompi zi kwengi na kwa kuda kujiti wako lakin ya na kwa baka khalata lompizi baza na wona yi dora yi al kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa zi tabu nga zuri ba ili ina kaya nga lakin lodi kule songa kain na kiro kul kwa nyeti ndi lodi kule kanga na duwa alba lodi kule jio lodi kule jeng kwa kwa mba kula raba u haba mi lote ele jio kwa lodi kwa kwa kena na waka yuni ni jijiti kwa wene kana neki nisuduwa jiti wako kamina kawala zengi nwa benna kaya nkilma kui du kui lomvin den kwele na lomvin den jalule kan tabu ngozi lomvile du kui ila ki ngo du kwa ke laban ele din kalong anin kin uran nyatti de ele nes ura kit in lomve de baza ko ba wala den kari nga kurel ba ba lomve zi so akwel anin kwa ke jiti koy ba lomve zi so akwel anin kui nga ele ni bule kui nga ba kin ba long jiti ngo ke lale in ringa na kui ngila dawlo ngo ke lar ba ilo ngina jiti ngo ke lal kwa zi bule na dawlo ngila dok lomvine dawlozi yi inze kwa inze fya ina dawlo na gitiwo gelala inze buli albakul toki na maye gizin kwa e de nyamel ne zombi udo akul kwa ne zin kwa gitiwo ngan ni bulal min kwale nan erbedle na kay zurngale na kay darunga dakki kwale ki doron en ni bulal e kini dingi na engis kwa adan tonga adan kirkel yi ni kwa adan kirkelen na kwa zin kwa dwimbera na dwiniu kilal lombi zikari kulu dua ke balang ingwa alombezi lombende ndora inzi basfia nengi udon ke gitu nyatindi bule ben lombezi kwengi ki kankel man nyatindi na kainte bungole inka e ale ileke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyo baw dawla yim baw ba idina e kurogi ini na dugi ngwi den kwelle na den jalo legen du we kankingo na kain nyurungo tikin du we ada in kalong annen dawlo ngakin ele wala ronga kin ele elingi boy ba numa ronga kin na dawlo ngakin di elo mbi bas imbele bis kweze imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng enni bulul kin garaba lakini zinga min kailin kuro ani nalang kirdu wi bazi baba bando zina nay ba na duola al baza fiya ba nan ngi joki nyetti ni bule e ba jammel bulel delle

ministry au ku beranga ki nyetti de bene kelbam beranga ministry bana bene skelba dog in ule nama inal ko den kirje mo in u in jammeli tongandi in benis kyodo jobel na kwa ki lezilo adalom bizikiwe ne tizikali sur wayne kwa beranga ken kengalas makakar gido bel nas bibi kamber na jima ka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skoluni kikion nyurunwa na kikion kilma lomvi enzi ala nga jundi ba euro ala nga jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kurosonga gwela lomvi bazin kuronyi na yiti lo na kana lomvi ba kurodentemel ini na makin kwa war kwa kin meneng ingain ulal eng songa ndikoeng kwa diwanga kila azan lomvi zikwiro kila zibaskira kaolido na lombizi kendora kaulido na inzi kamina tatas kwe aining lombizi aizin kiwa na manin kwa kile king baraskane lombing beleng baraskane na kwa rinazi lombin na man kikine daro kame na daro kame na maki daro kwa kile kila kwa ke kila lombing ke majra king na kila lombizi kiwe na kiyon kil mas anayik fie siye ilibelezi siye ke na eno kwa kile kata kwa terika we na kiyon kil ma enzi kwe ati kuzi ati keing alombin deng un keing erike ring ala keing ba inal iding aten deng un dine keing na maki nkwa eng kwa diyo nga zi kira nga skole din kiro belas kaya nkwa diyo nga kila kundi lo lombile bana skole kranga skoli na lomvisi dora kawle na lomvisi kiwa na en kiwa na en kikio surunga lomvisi tarikawe tina tina kaina lona lona kain na lomvisi tarikawe yidina lomvie karake ba elomvie ken kaina dandio ke na e nieske alan ken dogola eskirjinga asoge dami barafates amin ko embernga lomvisi tariba kinada balon na kinada balon lomvisi tariba na en dorantie vale asoge dami barafates amin ka inining ari naman sota ko kwale naskana skaya asoge dami barafata amin.

0: tani do kenga kankel jam kwa dang barname gorendarale na namagal ina kwel anangi dodi gis dang aldi in sipia
1: e kiboray ne provotay aldi soas domi iding nas aldi kwasi koranga taras palidi aldi namaderingi asan do ken kwangin dio jam in aldi namas impalidi asan gi in jalung gi di lompi asa jimin jawlana kikiem bang asa ji jalung alang ilesi puto jayi na dering lokeli alang ajaba al yekikie bang lo bi lo na ba ji ding eren ke kire jara nas in jiwo al di lompi ke na jwela sen ding eri jopo pellet keli aylanga tiba ye al kikiem bang na ding ilesi asan jopo na garing si alang kering jawi marang ine na madu pinginezin kwa aba diendio dok duodi ke nes udonga urel ele duosi ala bundi ba derin dio albasim bwal joro na jawngi ndereng ngain idine den ku sela madgising ide kiyonga si derin dio mun lui wala ai ide aldu e ku se kitenga nga duidi ba ide nma lompin ku roitengi na inelang na mayena tarasai ba inna asamintunga aba duodi ke na ziankwe kenga na yankwe la za kenga toyngo alanjelo lok toyngo za nyese kengu do taraspia na mayankwe zi dundi na galno ka do pingi di la tolle ille do pellet alan barang na tompingi na nana aba tonga pingi albagal au na deri lole way na ille yasi na kwa kernga kela na skina nana kelal ngain iding ne jundi na pingi di na ila tolle au illa na maye ina taras aiba anin kwela anyundi ba na no mingi lele ko gul kalan kringa pidi ba ila na mako sey na lompi na mal ila si akwel ba ila duosi ala mbundi na pingi na bote uputopia alba bundi na deru lole way idi ne tulle aiba an an deru lole ke basin dok basin kusenga ila na madok ila le so ta bunyanga na madok kalungi rizo an gwa duoke na den kilmi irtina lokel bi ila zedok albakar rajawina maradok na mesin kwa annan kipiringa kele garima kiki en karabang kila sa nyet gien kawi ki ki mutanga lege ki kamala lege ki kan lege pellet lum besen ko jisikele la tiba kal kiki di kan yangasi ji yangasi lan kering jawi ide abakalu kene ila ni zijegila na den kilma sadi so ko le na ko ila zangis ide derindo pienga pia na kelinga gis ini na makwa dinga sisto keling ini ila duosi alam bundina tomfingi na bata mun futimbia al au na deru lo way lompi ne lan kwa alang au na deru lo way ne lompi na karaba nyedden donga kay inama aylong abaye kalu ke alba karaba ke la jegila namaske mbar nga simbel i yekina sadi so ke ay biki ay ninka ila nama kwa kere nga se do gundi na kelma kulengi ila ngu nama se ngangin lasi al barambar ngan diyo na ila je ide nama se mkwa dok na ila se nena ngala kere ba mujunjum al kia ngu donga ina taras ba na yengi nela nkele na bwe la lambo na derimbo ala ndien te busi wala dien kurisi bundi na ye rizungo ye nga yeng rizing ege liya ay na yi urtutu ila al gis u donga beleng mayna nge gizek beleng lompial inen kwel na al insi irel nabi yanga zikili ala baba na ninge kie nga zi asan kotongo idi ne kiki lompi kie nkang maralan ki lompi ndora ko ngay idi ne dengi na kwela zankopo abele le ba bagones ila taraskawe liagal dien tebu dogal der kwan tebu dok dok dembele zi alan kelbam ngay idi ne ze jarre nga taras long aynin beru na aynin ba na dien dit kien jungo na kien kagalanya aynin lungi nama dok kelbam na yeken kila kwa na ngargis longa kide se belenji nenjero na jine njawe na jine nja inelang der alan ba beru ne diengisi asamba bofo maraba kina kayimba namais embeleng ilal kusei taras alaiba inela
0: tulay bayramba na dog aldina taras ya daing din kanke jam kwa na madugine tirikaring dog daing adambagam kwedi kelkam lena magal kayinga na doxi daing aldisi tumkare

0: lokin ga gangel jam kwa da in barnami ya goren darale na ette no modo gey na dan goren ina girtin dongore di tournament dio na ine no modo quel alan a dan aldi in den dio lan do gingo ker karan dan gingo ker ma in belen yan in aldi duon kages paliti dual kai
1: e bara din gingo to lei a in aldi ingit paliti a duo alkai ina duo a alia atanye long ye kai ilole atanye long ye ilole inu alombing ke kikiden dora tarifi ki lombing ke belanga tarifi de na sangi de long he gib lombing ke uto tarifi ase kwa
0: ye ye lombing ko la nye du du tie
1: aye du te ye de sabale ala asa da bara zakire be anan kwa inu duo alan te ye al mazan giya ko jundi na tare tonkiru yanguti ha ni na gundi tan tonkiru ganjingi ka juel ila te
0: ha ila tie ila tie
1: ila rubuya ina king
0: yani ilo lenges pali
1: duo rubai na ila rubuzi olombia kwel
0: na ndo al gitanga fi
1: al gitanga fi na ila olombia kwel
0: olombia kwel
1: akwel pakat ila nange joge pali ti duo kalu
0: duo lan ka kire
1: duo lan ka alan lo kire fi ba alan ka kire jan dintu din ken maka kire azan kinsi ja
0: kinsi ala jundi ba ne ko akabi dalma nima janna ko ko jel
1: ala jundi ko akabi
0: ye duwo na undu ne la digi
1: la la la
0: ne kingo ta bo ina non ba jika kire la
1: ko ko ne ka kaide nga
0: ye ko la jika kire jang
1: e gen en ke sal din kali
0: la na ke ban ne la din yoge ala jibia
1: e la to longa pe ko el balan duwo ka lu kha pakat
0: lo na min jijan ni
1: ala ka kire du jang
0: la na ye jibia
1: e ki ba sen din yoge ala jibia da la din yoge di lompe ye na derro ki ban lo bi lo ni yamba ki yebo ki ban na din yoge e jibiki pe di lompe ala jibia ala sen duwo la lo
0: na do ine no mo dosi meran ba le ke ngo do na do itir kimo ine doin jingo na mai beleng yani ine in aldi duon kages paliti
2: in aldi duon inges paliti do alie longa dian kusanga kenafi na kusanga kelasi na maye na lompi akwelba duo longa dian asa den sursi so ure na lompi lo yidia ella nandoge na longfi akwelba duo longa dian alkeng isi jundi ala kwel balan tamardok oyu namaden den gibe bawna lompin kuy rigo illa si namalompi akwel ba namas im illongali embelen al awna jiol bat ken karabang kasidia kangin kuro kamasen ela naska ela illa namena lompi akwel ba aningin nela nga kamanin jano kanzi jana manin nomin kwa kabi illa lompi akwel ba lo inena duo nama illai al ye jayinga si sadi so akwel nagasi yidia alompi jayenga si rubanga akwelba
0: na do yidia ye de lompi keke za
2: yidias ne de sursi lo
0: la na ye ine gisingwa in a ine ongale ilain na long na lompi ke nin deri lorebo nan ke arabero alang dingaren si a kadibani nagasi ngisi jobo
2: egal ilaye inama illa lompi den den belal beleng mainan ase botte bunje biya wala belegiste bunje biya alanji mainan keli sijundi alanji mainan rubanga sijundi alanji mainan jawngine skikie birgingo aliedin dioke na injwa ka queen kinzala ngondi ba pellet esen kabe lompi ne kikije kan kurugi jani annan ke piringage ka asan ofo queen isi in lokale la ngaba innelang yebe kikie banni deru lole na masinkinjofo
0: mar lokale la ngaba
2: jite yaja
0: nana ji duoti yaja
2: innelang idi ne din dioke ya kwel bala rubing si jandio
0: na dog no may ne tiri karin kan gel jam kwa dan barnamaj warangarale dog dan tombel ndak dikel kam no magal kinga nagal dan jiu kerle kerido

0: tane do kayinga kanke jamkwa da bernami gorenda rali ine dan jingulo man belen yani in aldi agis paliti yasin ki kwa karna sai aikwa
1: e bara dingi wotule in aldi agis paliti yasin ki kwa karna sai aikwa
0: e dan jingulo nan belen
1: dan jingulo adin ki kwa karna sai kwa ai a kelin woralan kuro
0: eli lan kawe
1: kelian ga bin yasin kelis kula kayimba lo bilo na kenyi ade derin kanna ade ayi lo lana ayi do le yo a bele sa ji kelmo kirin jirsi
0: asan lom lom pel gi gipia
1: asan lom pel gi penal din ki okay
0: na ke ba
1: eh kelisi kan kar yai na lom pel asan do ki ko la sinji kwasi ngwa alan kwa te yan age eh alan ki tanzu kondia ji a to mata nyam ko si gundi ha na tan dia ton ki lo ji ti la ti ngai la rubuni no lom pel rubisa ko elba
0: era kelmo njurno
1: gelo njurno e kelmo ngapi
0: na dogan kan longa di nama duona ma alba yani den barang den yam kwele na ine lompi do kilasi irel
1: e bara
0: lana ya kwela langi giti ya
1: bara din gi wono to le
0: ma din bara lo deri loki ne din bara deri dogalan ide alan giti ya jewu yani alan kira ura dur
1: e bara nga ela din belen do jamaili kan do bara nga di kein mbasi enkane oti longa to den bara plan jato ya duti
0: ken dinen kwa ke
1: e dinen kwa ya to al derin duti na banya sokoke kana ma inden den don diriya ela rubinya ela rubinya no lombele za kwelba do ile mbayna do nan alan ja deru lo
0: wai na dok numa ine a ina wo dol pale ko dok na itirki wona se tirgrisingo yani ine aldi ayes belen asan ki kwa sa.

0: e asanki o re kwa seng kwa o re do ji alkis keljam ji sigis ammi allompi en kwa ala nga jouba na karaba nyedden iri jalgel nama en jamming alyeke ne yakanke e ngalom baldi woy asan en jalong lompial en beleng ala ji kilep to jerel na asan en jalong alyeki kiye bang ne kingari masikeli ala nga jaba ne dimbarasi bot kering ere ngala nga ju asan jawrel balle tebum ful na alan surunga sis bot arandu abellelba na adiji yang kwes janganes kiye kergel ba dele ki kuse alan ajongiba na aldim barangi si alan siji jano alle nyanga alan tari kerpia alle ne jine ye tokbang en na maye na lompi beleng annye ninge nakin ak nakin kusengan tawra jang ji gari man nanki piringa ge wala kiliringa ge ji nga si asamba jotengo ne dingi si asamba jofo ene na ma imbeleng lo bilo jina jayin na innelan tejang aba ari jumo dingin na dinga ba din barang na garin ko elalan gitibya ji alang ilerile jaring nas ilerisi jofo al din barado gori illa na ma do gey na innelon ngayin idina kwa dinga dayin orren dio bi orredo alke albabulo na den barasi ide kanyin wala den barasi erigiti kawe wala dogal orre singanyin wala orden belenga jitinga beleng men ko hana eska sa belen balje na ilabe jisi beleng ide ba ilong ilado dingi alan dele jari na sanjwa gine la ngala jamem alan buto jaring
1: aywa alan buto jaring to lei ine ete ba so long asa dayin tinagi kanke jam kwa dayin barnawi woren zarale namagal asikir kera dok nas dok dayin aldi intirik tabun kare na ete na ina karing namasgal asikir kaiti na barnga ba biyo ikwa donga bani na dok ane aldes ba kan kin ala ki kan aldinga to ki kaw alanzu yoyen kwa kan sana dola sikaw ay don abani kwa sia namasgal jato kaiti
2: ke tule kin no gani e jiro donga jani ke barga ke bar ke barga bara
0: e kin don gani badba domi ne jiro dola donga jani e ke boray e

0: barnga orre kwa kwa kul ay si bomuo na ay bendelin kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle ababi kwa kul dombang na kuseng ang karabang na donga gikani idin nusunga kwa nga dogna askay tiba ina zika imiralanda yung donga diele fago kwa kul lo bilo albang aton sogin na madoklom visi donga kani alukay nga nasi inakibi ngang kaiti na mandayin bara hadia al ela yara si sunga o nga na ela balang gidonga ini na madokwela lang bago kisense sunga tagatini alam benda si ferraba na kong airi bagi na rim mengis ba kienjuru ngang kila na dok bara hadia si kani kisene donga ini idine yarok si sogo udi nga kena ela ba jago majirendara na di ngare kwa donga yani.
1: Tulle bara assese min tin tulle ni ngayda janeran dum orra kwase dongani joyngi jirsingo jutumo bagi bayla barnga lobi lo albayn ki lo moktalifa le bayna mama nga barnga kinna dongay anni kalandu ndonga di le fago kwa kidlena ko mungo yayi su bomungo no kwa kidlena ko nga yayi su bonga ari sanga ila molo jano lobi lo albayn ki lo karkalale na assoy aming namagal ko na kay gil erital kanyan de ngirsuno assoy
0: e assoy magidan da dana do gore kwasi donga inen jani orre kwa kisense e sunga tegatini anan bago idina e dien jago kingasi sunga gesmin namada ko lo to alan inin kirsuno atin long na e duo kenes e ki bara arrajaw walagal gidin su sursi ki kwa kirnga yung arrajaw den waja walagal ken uto nga algi ki nga si rigeli ka ri ni maro kwelo to alang inin kirsingo ni nasa kayin nasa kuunga ba namas den sa wakil kam namakin nasa dayang aldi kuung asoy
2: Tarigis kao ala radio samarle bel na forir radio si bagil Facebook le babong naskiyan jaro nga si Bangar na orre kwa si na mera masi

0: Radio Samar olong kering jau ning ki juru tarajang nan jue ngi du jang au na di olong daile fago na alan din kil ma jawli na jel nas kanyi bele tulling al yayne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kujumin jaile ki dora tulle
1: asoy doksidain sawa kelka mine kayinga namaro kanni alam bara hadiya siki ngo ton den tini le na kin urrenga alkidiye le kan no kojo yanga kin namaro wala langis inwa atingi longness duo medic jundineski otanga kindinga kung namalia tabungo ating ingwal ko la sanki forrenga kung ating ingwal ko la sanki tonga kung namo wala lang agil kisense ato aming longness gi eri yang nading eri siski duang araja ona injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilalong ilalong ay jirgung undul ayani jirgung wala undul na gising ang jundi min dio nas injay mil inu ilalong al jirgung o kaya na kasi regal na jote ang alam bam jabong ating injuado galang bay mang ereng jagil ating injuado ang foreng ang ereng ating kain surung ang ereng ina inkwaling gagil ilo kung si regal gila wala gi bam tabung ini jago
2: tulay wala dinji mo imbat tulay kasi nse amanji eris jay nas ding eris ki duang yung arrajaw wala duos eris kena jualan ki din si sur si kedeng yung arraja ela kasi English long gisi bam tabung es duite ba bas kering jawiti kang ines kay na mbam tabung ay sa duite ba la ana abas ji duo eris ke na jiru gwalan ba dem bam ela jabong ayye dele ke in ko ela lam bandin ji hikma jagil na dok kikil mal jalung wala ay gwalan ko tuwa jabong na ela erin bam jabong asang ela erisi kidim barang araja ba wala lan tin kilmale eri ina jaba du imbara kang ine marhala leke naka elale ayimba le jindala ba ilong nina ye sideng eri elale tuga jawe yaret nina lan ya kaba naka delo anga la na yimin na deng eri le nungi ja wala juasan den surti kidin araja elado tulay ba udi ne ye maulo ina kwaba asan jidin surti kidin araja na yoro kinga sukul araite ba na kwanga tori ngadu araja ba se ay balanji din yoru le in yorti no mas induo in erike karok alam ba inala ana in enaye wala ka asa in eri ayin alam duin tabu pilalle songa iri egi udi naka den iri ay kan ela in najia ba otto ela erisis zainas din bara se kike kanaja mungkin nan sare yidin eri ela bawingi ya nas jage marandi mbara si namas maulu dora kerfali na dingile ni na kinkele ile in osfia indala jina makaja din surhi janna kerinjawe le la na jijwe ni nyasun ko jongo na ndimbara le songa ere janga imbele na masonga takatini ya sanki kanung ka amo wala ka abonga aba dimbara arifia badila lang injwa karo galang ane ele lole ago wala ka ngina filang in arisifia na kadela ago ba alam marang injwa
1: ila kangelon zeni ne algire
2: egalela ye yalki kwa ambele inke mingal gire
1: auja
2: ela
1: ba inja ming alam ba inda lan jani na lin duofi marang dimbelas endel ba maran nama wela lang inwa amin ilon na gire yani ilang ima salang algi juwela lang masalang gis hamasti GTI ba marang amin gira waja kwa angkang uge dikena hamasingi na dikena wajangi amin ilon na hamasingi
2: ami hamasingi dok ina jaba alamba elalinga bi zepta sa duin barake
1: lolo aba hamasingi mungi nangi jwala di sur si alun kuro jani mungi nasi njawol kuro janga ba nangi tingi kasaling gwe giskerti yang ya
2: jida
1: lakin marang aba jin jwal elang ya wala sanki yani duin sur si kurani naka ngari siya elale jite ba marang abin ji jwala lang injwa alamba tagi ngindalan jani na ile duo via ile no wa
2: ile ile nay ile kangi regel marang alang injwa lang itriga san yesu ome wala alang ouno yesu mandin je o yesu dawa je lo wala molo si jingo al asoy bara fotay na duin orro du ngin dorale fago wala nay in leke da anna bas din orro du ritu leke wala ritu lele fago bay longa jijago jato ye jisiru fartela ñundi ba wala sar do fartela ñundi ba wala ba si el risi ke na joy ngay sun ri ba marangi gira el digi se aja bal tulle ku ngay ba la bal alan tulle ku ziya duin jamin le na mandala ye
1: e di mbele do se ene ba si long al e asaran ba majiran dada lay wala ye duri gina kiken gona keri bara fatma ene imbelen e al kwadi ngasi al misi ile tile kerti ayen do kenga ge nesdien e matisin kien iyan wala den iya sin kerkerfi e ki ilo ki ngang kang nang ila nuktele do kundul madik ba ngo ala ngindo gani na ala ngis inan kila alan si ko kiwe ki kang ina imbele si kirsin a ina no wela lan yunwa e ko adinga simin do ken ala ngang undulin u maran ko adinga kayin mungkin ne yaden yanton to le runyu na den ya kinjazin faliba maral lial apa yang idin ne kilma dengi a lial apa yang kadun sabangire ne lung lial apa yang mungkin nanin barun ke ringa leje ya kama nanin ki kwa ke ringa on aba ya an ko ke nga bizad mungkin nanin kangar na lo ke rge aba gal abbo ke nga mungkin nanin do barun ke ringa leje fa in ari bad marad zeninal kwa kimidil in kaminga ila dora dilin a jabe ngi lone ki kwa wisin bo wala kan doga nga ke nes na yanga se ke rjulti banyo na lo ele jagal doga duiti
2: fa in lo ya to jirubang kiki king tar ngaban koy koy jana ela arisi jamay ya
1: ali am
2: yela zainir alboru abon en kaba am zurani majer dogal ke wanga dorol
1: ja yela ilolen kan ma welalen wa e bara majidan daraka ki gan ilolen marang ke sense ko adinga indalan ni nai se kiya ko aba aban yanga matinin ye ki kwa kerngan on na kwa kerngan bullinga kira yenki an gai ititi alkengan ku yana maden kilmalen ile ri runyo ne yasi lomba yenge duin kilmalen ki karunyo fa inna ma do ko lalan si ki ginje im ka duldin ko aljan ke kwa kiti ngal bongo alan jimadin ila kwa si za tu gudule jana jumon yen ka gane ka alle ki ngudo akide yen ka ki ko ngin duti ya wala duti ya aba je gila na yen ye ki embelenga ya ki embulinga ne ki udo ngi ku nga duti ya mungkin nan kara ya ngi diele marange dore ita ba anzin yen ki wa ji nga si jare fa inma aktar shi kwa kidles e rigging aljijo na ko kwa kiti mbono jitori ki nga bongo ba
2: lala
1: bullying it aljitori ki abon mungkin nang dok e in una ni diele bongi a kwa kit gal mungkin nanin di bullying kwa geza do nan ki re kwa geza do mar in ngari ni dien dioke
2: marang kise se bara huda jar na ka imbara suruk den jawe awi a gi karok e gis amin kwa kai ne kike an kornyinga kwa kai niski dole min kien e an tonga ke kawlitia a kise se ini sabba karo na mai ne mar itin e an ado koronge ka ngi ne kai nan amin la anna aman ko itis den bara rike na ye itis kai ni sa lomba yani asan ka duwon aringa o malaba wala lan ka duwon aring urwa aldibanes ka sedo kelal aba otto din ko elnes urula di e amma sa anin ko aring innan ke wala su juri innan ko le wala si hala oke namas urula di ji no majasi benje na jonas julu annas dian ariya jamba na tagi jerina basala jilwa janne san ko se ela ari julu wala na kimpulo jabuno jono ela ari julu ide jiba akkelen je din ko sa se gira jolmiti in kanama orre kwasi nes amin na koronga esemba udinde ka kinse kwa songale egila din kwa se basinjwa indua sakke atulei marangi ka hasi an inu hina jwa niya sanjula ele tile azulo ba aye en na koyngi ka ngine skai nangami la na ye ele tile al koyngi ye ele en koyngi si den barake na den baran wa rajula ba
1: fa ele
2: ela na wa ide ji kwa se indala in ani jaw asan min den itti ki gira jawla
1: kuro janna san yen dalan jawla
2: aywa
1: fa ine bardu ye di mbele se na mari ine ba bar dogal al rim men be bar fatna yani in beren al ko al iya adiya ga ines dogala sin kame ji al longal in duwalen sun watul lejan ji al longal duwale sun watul lejan di ko esi ba se long abu kuro janni alan eri julen kuro janni yani ila sin jami al longal in le sun watul lejan ma tu ye el logal el duwatul laiba yani ila wala kama ila kwe
2: tulia di kwe si injelung al ila duwa di gile sondoi
1: so tulia yala ilo lengi abajwa lalendi kwe so kutubu wale njene ki ingeri denke ilma abauba ina jigaba al auna injaluna ile duolala wala kama al auna ile duola songo tolle jam jimu kina sim berenga ki jua alansi yesi irigol jena mandembara al au doktor lenga ke dimbara ile singa jinjelun wala gal dembara ile sa jijel marang kwadinga ke hatta ki ndogala suri se ki indora sinanka ya nene ji dowala kin sene ni ji jari isage ongalage osage no di ndio to kene ji ji ezi so wajo no jangi tinis dem barasi
2: injami ngali ni yaran injawe ngutu ngani ne
1: na irevi yala kin dogala si ji jari wanya tinin kwen alan di ndio to si jeringe ne injami ngal barangale so wajo ya ingari min tori gala amin jonga ne jegile min wo yago binden tille al den ko e isibsi barngale
2: barngale sama yiri ja barngale
1: ko yingi nama marang den joyi ila ye ko yingi ke barnga so ko joj kawe ne kingi na roko bi en kangi na skule en kangi na ay kawe fa kise in lo len nama in lo te bunyara isibin den bereng ayi en ko al gizbi kazi jitti gazim boy wala se jitti ba ki en kel maale
2: mere
1: marang lomvi
2: kasi to levia
1: ai se to levia fa ine longa dingalengang kagalala ngene wuya kubsegele yisipsi nan kanzi fiyenge basi long al keng yinga ngunke maidi na do gaule basi long al dok e deng iyang wori ninke nga al tiye ina timba inu al deng yo ne itiske nga ilatile duin sabangeren ka kamungine sing ina ngiring marang asalumba e masalan nanti nille alkwa ki ndola siki indora kulwe ri mayan zange duona de ngungi ne sken dogolen dio bara toksi irengela liye inan jiali longal injalo ne in wala jiali longal ille sunga tulle ja
2: kaga de nemu jalo min wori le duo marang din ko se badila sa enjwa hatta annang dembar arifian na jenga na ye arifian na jenga nga ba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia dengi su koro jingi ne stio na indua dingi ya stio ba ba ilonga sa hinjwa kusi ala keba dimbara ye al dengi ngal ngunyungo na stio marang jibara ala kuru ala ini ba wala ala kwa basan din kuru ti in den tin sikay ngalan jitta ga jurgona sti marang kurwala yiti ba duin ko ya jonas kergel al asker e den ja mungkin nay al kuru ini na ela patara le jago marang gina jaba
1: do den si mungkin ni den dulo to lo kurdo ya kama ngere lo aye delen dele de si dele rugo ale le turbo to le kama ti yani le lo ele suru den daire la
2: ale
1: ndilen so jamar ga mungkin ni lo jafi ne ele duo de lo nan nan kay nan lo tingwang
2: lo lo wal ga dog na sin juas di mbara su juana sin yingi marang inay sa nyinti ba yedi le son tulle wa bara dog alen kibira ini alen jiki ke ja marang jinu juaba yedi le son tulle indala yanga si score sur jebiti nan sur gi reskindeli nan yefingi tenas gi raruni le la na ji aba jawngi nes ki koranga ki jul ni na ina lomba san yesi gi reti din ko yi da sun tulle assisenye maran sa ginjem a jagil ani kan kike ayom tokba nas kike ayom to birin biyo no burgo nan kike ayom to birin nan ba na jagi yedil sun ay raja ba dile sun afale ele bele simoy ba
1: ele zin ku juni hata gutale ko akayin masalan aba ko ani gutya na e najen yana tulle nya basin belen yani dembara ilal najinga badra sangi ngwa jial gi qur'ani jial indian dulleya maran lomvi kati manga isa fi abani jial gi qur'ani so kiral ngi leson dulleya ba jangu dene sinjami egalal le dodi leson dulleya nyane mdian fi an najinga
2: e kaki sense dog iya nga dinga sikela mine sun kamia alba kuin qur'an kasara ines utonga au nal duin kasara kuin girsan kasara maran ki sense kawa gi sang bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa duo ke ana den ko se kila tari ke amelen fi in se mi raja kas din ko se aba arile kasren ya ina jwabal bo ho tap ke nga hatta nan tongi na ari fi ngi na jitifiya bas in jwa duin ko in se mawlo rimme nga la spi aba lan to le e wala mawlo akwa ba lan in ari dile taras ye maranga jawngi na iden ja na dog ma sa si jaldo hasi gi oton so ge le duo inel in kara basi fiyano mang elne innan tawirin yana ken kwani kawe hajji jalun sai ndu kamara nin hawilen fiyalan in eri kara balle fago dok so nga hawilen fiya ba jidin ku al girai girai al duiki na fi girai na in kamin al utum wa murung utokuro ne innan tarai din ko se badilalan de le kuru jani ya na jani ya balan hamas jani ela gizata en su julngiti duingi ya duile al amalja dor kerami a alan tudle ela ya ela le afingiti ni so nga jorte mara ngaman kuru jio indala si ji si gira ja walan ke hamas ya ke hamas afi be indala ya injorti asigi si nui ja ba
1: amas ya le min dio weitel
2: egen
1: yani asi kwadinga a ines kan nga ba innu wai a kwadia mungkin esin tabiri zikal nga waizi marang wai gi koran sunwa ke
2: se dimbele
1: gi ngami nga bedel malan duo zingang yani e ki juru jawala gal ki kilma jaw a ki sense ira lo tarai fa ine ki gajibe zilong ka ki were a ati dogola ziken ati ko panga zikani imugar na ka ngi madi gi duo zi dio jiru na al duo zi dio jawi ming den kilman den dio idi ne ba kilma ina ne ki mudo ma zi kulfi
2: idi
1: duo zi jonne ne kilma dio wai
2: le ay le ta le ta ga ne ba
1: gwaran rivia ya khalas amal fagi den
2: an nan kwaran fingi na idan ya ban bele na ka ba abastane ya el bal dor o woni jelle do yin ya ga kuro ne dio an mara o les elwa ya do yin ya gin fi ya ka su ka ba sin an ko inin yare an na aba do al akhiri
1: ni jalun sabar hadiya in u ina lombal iya nga ke deling
2: abang ngaduk
1: kai mata ke ni kien do wala siki indora si nang amil nga ne gwa ka tabe indi na tare au ni songo nga awriti ni ji na nga jawa ji na nga jawa sa deng ni kwadi nga rugi nang kai kulage ba wala amma nga kulage ba wala uwa nga kulage fa kina ma illo si ko la lang in kwa kial ko la nda en wore si kuro kani din ko e lelong rila ke wala jidi sur le zadu idi na ba marat kama jibar hadia mungkin nanin ko e to le runyin
2: na mara korron
1: al iya zillo ne kilalo udo enen vene jiru duang tong eri jegile na majenna ma
2: jagaja
1: ati diem bazi kana ma jagaja yengan kel kam nema enjol ba juela na ba eri sinafsu indala nja
2: al
1: ele duon ton jegila ile bela ye kelam ye buki an ruyin ne kya na me indeni sare do nema en gwa garo ge lazim ile eri singan zenina si yasim mesile jela bazi ati ilona e doraba niki dogalan alzi e itinum duolan erijo ngina men ko karu galwe e ilalongan halawa ke ola yir kana men ko karu kasinan albawel fa hasin dalan alzi gijula giye ko edizin nokta do bulon ola dizin yukim bulon kullu mana en jwal al kelo lobion en gwal gwele gal basin julu ko adinga gal al duon ko si jegle egal malu naka duin ko de lele so wadduy lazim sin karu kulu fajiani ja jamba no majoni juru ngola lazim basan bajen din ko si ja kangi alan din ko si jinjalun ayal iye jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi basilon e kuro njani al ki erikeri
2: maran
1: ki le dora indalan ki sense basilon ki al uto ko inna kawno korong
2: songa korong ila na min ni yanna man king aninga kare balan zai kwanan fal kuro kida yani dok nin iya nganin kain nan duon ko saban boru je na wayin na maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba manje luna den ko sai me aje luba anina nyanga na wayin aja an ko diko ken iya nga sai kisem yani king kiki ji era dok ina lomba din ko ya duiti al induite sti ye den en pago wala den juru le ko to abawa ela induite din ko sai je na juru le marat mungkin ko enan je na gal alla ela dorale asfago balan wayin na ki ela wayin al ela duon ko ela ko ena ma jenis pasonga onos beto wala jenga skeba na kias keba wala gal kuro kitas keba ngisin gisin kwa iya kal ele ungi na inna na inna uronas e inna inna ngais enga balang e inga na mo dokola gena pal kuritia bi innu yane
1: na ki wala ka indo niki engel mga kawa ki ele real ji inje gilal ji bizat dokola ke aba jenis injwa innu yegel i alfila ningwe zi jagil hata tinji ya siya jembi wano ki
2: na ki aruina jwa ayuwa
1: wala ya siya abadilo keri ila bere egal ya bafiti na injarti ya ila ni
2: duile songa jura duon
1: egal kazadu
2: kisi ya
1: zeka duon amba karo galambo na ina
2: aywa kana ele sinema kawa ya sanyi nguwa kika iya nga orre kwa anna mang ilon na sural arubawo na kia njure nga apa kingi wala kia nkani kwa apa kingi arunga si zati alja wala njaungunis king arunga suru iting yani lo juel na indala burturubu wajingiti ba na ital ilonga lang gabli na dalile akuro ba san ki juru jarring imbele se kanan aranga duin ko isi ay simpingi wala dogola kinel duin haudile kay ay simpingi wala kin kwasi ai singen alka din kilian in kama min na dogola apaja alan din utor rasange a shan na kin dala ba dola ga juta kiniti wo na ma kurro al kurro ina kan mara kurro ga mana kan ne bais ilon al kurro ga ne kiti aye donas
1: yasi immediate
2: kurro ken ala ga da resifia mama ba finiti na
1: immediate karazo bayani ya kwa daldila sial kenyati ni kwen kan zingal nga al burgi na kamal ko am burgi na al jure nga kan ne illa kamal ko am burgi na ne kamal ko am azum kan ni wala lam bar kan ni ni kya fa joto al filanin ko yi misila za si gela al filanin ko yake gira na banan yan ana lon vise sin yin ne ke le burun wala fa on den ya zitin songo nga den via alas na mos bele tu bele azetu nga bi akit wore kwa bas jure nga bakai ai filanin gwa nya gilan nya al den yan zirayin via al kiya via ba
2: ai wo borayin ja in baye nes kinga su jure nya jutara
1: nes jod nyu dara
2: la na jid do to ba songo nga den ka uto su ho zo ba na jiga la jin kwe zai na fala nya nga ba hai jegil anin kwe ken ala se rayin pia jigol ela ken ala se rayin pia din kwal de kikene kelam kana o lela ba kel mai sin jawla ba karo ka bani wona mara dun surin yirgi ne ka bai nan
1: wa jazimin den yom le janza den asas le ba ka wala zan alangi karin tulla we dai woren kwa
2: e jo
1: min bidaya le dai ngoren kwa juru sin kai in kasal mai juru si al sekele aba duwe lona e dogola kiri neske age ba mbere i duin go de ka si aran one rayen via fa in juru si kala wal sin al ngore in juru si asiel hal dogola kan ji ne mazin kamal di baguge duwa ke banas go ni ugarin ne na kwa bal di bagu hatta di ko lan den ko ni si alan gudle jabi basin beren ah kin di
2: bagu ja to kere guti gal ma jere jundi
1: alba juti ne jundi vinni ha den gut alba to gulin den fay fa alan duwa den ko si gudle ja niwi ban na iman nan tin ni lan tin ko ya ni tin ke juro na fo linye ne ken dole kan si fa duwa ke balan en ko duin ko ni si kal gudle ar dole kan ni lal ji gudle ja ne riya ya ne ske muto hatta den ton di lon sin den ton si ainin si den orofiana ke uto wasi ai sin testes fia den janzi ai sin ergi maranji ding ile si al kurwa jani oto gwe de sin mo kurwa jani ne inen jaw ne inen jaw hatta gulle za tu sker ker kai
2: e la la ko se ake ba marandog ini sabaka inin wa u kain ko na le fingiti abas in jaw u kain ko na le fingiti na mas dok aro u kain ko na le fingiti ye kisense oto ba ko ni gut fiamang na yenni fiya na gutwali e ngama wala eforo le tarifi ma amin den ton nyanga na itin do gola fiya ma kayen kuona gial illonne ele ding allan ko yenis arra en alko adin ko e gudle kayen gutwiya nan ni fiya na tarifi ma yi hawilen ja ye den gut selfi wala den tarela selfi na juro din sabaja na fingin sken ala siro gane itir donga ane fi nas nyenti maran ki kayen kuona na mai kawe ye albaton inden tabui ayo arisiban keden kef elafiye ye koel dingagal nama inkama doing allan koy na doing allan koy ya tare ala afiya ba doon koy si keden gutin keden tabin keden ala tabin namaspay ke dogala nyundi ji jong ji barabatal be janna jong in korono magal ke definiti kayen kuona le fiti ke gafala yitese maran songa age bali nan koy maran mi an diyo do banze 40 jarangal kienya so horre kan na lan kiken gutan tarika wa wala lan an kawa yani inna makoron so nga ka gal kanjura ngal sel ele un na mayena
1: awel bangi andi dog lakin marang wala lan yin waye a zaini ji ko ni wanne jana gujana din gut irinya jilla sezi ki koron azalumba fa in eri mungkin ki dayle mungkin en diwo ki alwore ko aga lakin marankin ko alfa alko age bizat ko fata in wuzi jeddes ka indiele waragale remmen ka adi lal yomi lal ko an sindi en juze ka ka doin jalle azdig o is an nang en na kerba ne bidin jalle azdig o is an ila bamsi le duo an enen ko alam bet bayla farak sifin tin ka bina den juru len jarti idin na ila farak arimen nga ko kulin dien to bun ina rimen ne fa la ki ngari si ka ki dan wore ko kan zina ila rizes kamba wala duo wala ko eni wal el duo el lan alan si jeza du den jalle tengi ngaske ba se duo si jarti
2: la le se ina
1: ya mungkin nan yin jwal dole ke zika ko ronjere ka galine duin se bangere ki sense dogal gezi koron ere baka dog dogal kanisi koron igere ngene ki surnga le sheja ides kimba anan duwan tabun kirnas ingwa ka alzi kwen jingwa wadig awiza na naaw abalo ni diyele wafi jamba jang amin wafi ka jamba huwa nga sunga kena lombalba ila tabira di ila tabira sinyangaba taani ji alifikra aba kain dogo la kulkani in shaksia zis inan kain duwa tabira alan si jangasi pinginas hatta kain kwa nazadu bang bulonas ingwa alzi ingwenyu alzi kakira ina hazi kien gararata dig awizke kala yasi kuruwa sanga aba hatta jondi inga shiwaya doga nke ba alifikra oto kwede nama ena salon ko si je sara ba den juro raki ben anen ko ala ko elba namen ko al wela lan undi kan idi ne wala haja ayu ayi jingo abulo mbo wala kenga ban sabba wala ko ni winden sabba egal ka khalas ga batu sine ne rinum sando no walwe
2: lala se dogna ini ngeren dog yani mungkin juro dungo dig ning el namas e ko alin kaminga ye baruka in kamiyar ki kurnga jari namas liya aba face jando no musuri jawla mungkin ne sin yan kwana liya jijanun sikayin abanga annan ni lonna jirin waragale rimmen jana duwen kwataga e in sin nan nan jaba liya yemboki dunkin dere
1: yalla jijanun sa e ga ki gan e lolin adiya
2: kana na kana ma wasan kai kuna sai ai ago asan kai kuna sai ai ago ye alle duiti alan duwon ko e da su ko yin ayo gupia alan den juru le inja miskina bas yesi inkwa hatta se ul tenge nga jaba nus inkwa ka otto wel alan o na tare inan na ngana in se al alan duin yen sinni ani ji elele alan yanjwa ka nga alan yanjwa
1: ibara di jar ji di mbere zande mara ine mba lon ni nal ji duozi kajo ni nal ji yesi ngi kurngo jo in mbere si jan zaba kayin wu ngamin kayin wu ngo toran den dile

0: dinne inda bulinga man yeng askal nga ba ke maran ko akilal dien kien bulinga gane yeng kal nga a duwa ke ba na do karazo ba hasi kain dogola aba idine ko ambor wala nya alam ko zibi tingin ne zimbena ngal ja al tari al ja idine duwa to tagariam biya ba maran aba elones dem boru kay na zimbena ala nga ja ba tari si ala nga ja ba ye tari juru lay wala bu kurre
1: kuroi lekin do kanjalon ko do injaro
0: lolo yani masalan zenina ye asa emberenyi alko amborngoli kuroi ne simbe ajja ne dem bor kuroi ni tapsi dogala lila ko amborngoli berel na mustakbal ko ini al dimboru le al jang wala lo ilena jang dogala do boka ko eli bo mustakbal
1: ko eli
0: nguto ko eli di surzi indalanja alansi in e di surzi ki lo ajirgel ba ilen kan kai kan surma ziki long kirgelo
1: kilo zgirsen na wadogi nkami ngaye ni ma ille na jonga mba ile jawl jalo al kwakawle asaba ine kwa tugutugu kawre na gis jana na nyore yo din jawl kwa hindu ko obscurity agis yaba induo do galo marange fal kuro na mate na maye na bulo na kyon kwa demboru teege na louna ari elaye longal al demboru ditini fiyenge na tagad ditini fiyenge na toyin kwa sista ga fegelin yelle dele taga sin fago ba kidon
0: to karazo ba ele jiki ji ko ran sabba yan kala zimaran
1: ele ko ran sabba sai ma do tabara bele sai na min tara do jalo ngal sabba fini ti
0: yella jarne so atto adin yella dai bor di jang abon ras kay mo wala to ko mele ba basaran den tinadin agi barrei rein tinadin agi bazuran age ta tin to dos kay mba maran ko agidal gal kelen dance surisi tirgen ko yani kelen na masalan demale ko gul aba demale jago men jam dinyan go tar te ni jila ezi jewire gitare ni jila di suru gitare do jabo wu nga dem buru tare ko dance video illa kaw kamu eli na ba in ato sugo kulida ato in suglo ko amuren kam sare suglo ko amuren kam abo ngazi ko bu na artobu na koro sambal na ilele kul album rebu na tarifi jamun kam ni buna tibin jiren na abadai dawing ki bouteni na mo buna abagal basalan gore yengano mo buna awire donas basal ki rembe gore yindi
1: sey
0: tem na aljane na demale jago ilelo gisi waje kangisbi elan welangi waje sikulo Aranki lisingang yani nyokya inan kan kien kan isi inkari dia ki sense yani dole ken kan dia na amalin fagi den gael ka ba kan albarbal bet
1: na
0: ma
1: rabbal bet na o na modog yani tarai kan kayan ku na kasal duka ye
0: dine dog dama ni neske be na maru faiba
1: fa
0: ilolen kialin kamin kidinga kamin bal ko sukuro kanel ntari ko lakin maran ko san ko jayin koran ko
1: san jayin koran
0: san jayin koran
1: bordu san jinjalon din sursi ay nin ire jagi ne jika iya ay nin siya jang nan wala wajanga dora dios kaimba wala muta dora dios kaimba jitti si allah selba on den karakan maran bam mitili ne skalde alan din iyan ko sukuro janne san yoro kuruni ke nan otton sogle jiya jayin bayla borude wala yani masalan zaino kor inel iri dem boru feyal ko dinga ki dogolan suriya ke gile balel an wala namas kergel ki lel an gal limme ki bayle ki telefona alan di yan ko eskuroni ki an nangiya jamba asan de suri siker
0: e dimbe zaina sinde mapa ingame ki king ay is no den to len alin korgeri yani hada wongan ki ndarin akai banan ka tebil amma hele zai zaman abis zaman di juride ne le gem nan an obakan alle du
1: la la jani awas joni
0: ne akai ba
1: la lai
0: nasi hali an wongan tarin akai ba ile de mapa li ba amma gena kanne ne kunye egal jina matori jaril ni wa junyu na na zela
1: la la ile si jigal ke wongan jawo udin ne jiki ke dogola bay nan ele tin le do gani in kama ton al adir foy na dirfo abas tobanga ongala kebe ki tobanga o taga sin jurto ba ah ki sense ide jina ma abaye de njuro aja ba gi kin tobanga o kela do san ye nyinya na jato estima na den dirfo skurtu no bule no ken tobanga o wariye na koy ngi la la ba jani do yim bara saldoro gan ye mo
0: aba to ajani ba sare ro ban ah wore kwa ki sense ki agol ba ina lombal ko lelengi singwal kin wuto ngal koronga ge kul ay do be den nu ilengi lowase maran ki ko lelang kuro kanigi sense kin wajanga na wuto ngal ki diele e jengeki ayanga sa sunoge na na makwele.

0: ulule kitkailan ki kin urrengalen kuro nekin koje jangale kuro nekin utongal awel ki duobu duo elengi bita garanga baba egen nana daljin kwa gaina kawe kido buskuro kangalanga kido ki kwamba araka ina lomba aldiele songa irikan wala aldiele songa dukan fa bailon kido kasenke kwa wasi enken ka daljin kwa duobu duo eritfi aransi sare si zati nasan denjan si nyinti fa ilolen mu kuro kan ni kwa nyettin sinene lomba dan wore kwasi ditini wala duobi duones kuroke ne densi erikene densi mohi bakene lomvini alange no lozi sunwa futoti ne ken runyo na apaye ina lomba deling ina tariel kidi ingirsing lagi maruto so nga gain ne lomvi asi diere gisi inni alangi diere ke kireje namaz dog dan sawo kelkam ne kay nganes dan berata bunka asai
1: Radio Samar ina lombal ba deleng ye radio hoy ye radio kain alangi kain ala orre wosien nyetin au na belnas bago na au nas kibing an kaititines community kain belanga kitaza kidiere kaugel al yei asa joengi kaini kain un adenyare

0: Radio Samar olong kering jau ning ki juru tarrajang nan juengi dungo jang au na din olong daile fago na alan din kil majawli na jel nas kanyi bele tulling al yeyne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kuduming jayle ki dora tulle.
1: Sense dogie barnga nyati ni kuyang albago donga giani sunga kwa kital bago na rimemba na kwa kital bang na giskel bam nanti nile bara Amin Muhammad donga giani sunga na tani jeinga e bara Mubarak dogi donga ani na bara Muhammad Tahir dogi donga ani al e jidok jenne jago bara Mustur dogi donga ani nang asikir jeinga bara bara Abdallah dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeinga e nti jeinde jundul bara Usman Harun dogi donga anni bara Majidan dada Fatma dogi donga anni aljanna jago bara Malik dogi donga anni aljanna jago na bara Mubarak asikir jeinga donga gi anni ne sunga jeinga bara Abul Gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeinga Majiram bain aljang nagiskel jam bara ilang donga gi anni kalandain donga di lefago bara Muhammad Hussein dogi donga anni bara Muhammad Ahmad donga gi anni doga jenne jago bara Adam Abakar donga gi anni aljenne jago bara Mahmud dogi donga anni aljenne jago bara Izzeddi Muhammad donga gi anni aljenne jago bara Hassan Asikir aljenga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hassan Asikir jeinga ko kul albenna bago ki sense na di ko ke niki on kono te bunye ngen na bi nga si donga e kaniba ko nyati nin ko engi donga kan niki sense ko kidal ki on kono ko na ala ko banyatin e radio samar ko donga e kaniya nanama do ko lalan kan ki majiran dara hadiyan na do si daim ber te bun ka go ala si kan na kirsinga kise longo sunga ki niki nga si di le kura na kirsingo dogolang mugara na tan kirsingo na udongang nyati ni kwen kirsingo na namagal kwele lang kangi na mugara na ta itirik abongon kwa ang kirsingo na uongon kwa ang alsi uongon kwa diya keneski ang abongon kwa ziki kwa ang gari ni ang kawe na kwa jitia semba marang inday ngorengi na incoming abasye siye alam batuske samar lejela na daily jumang kwa kain kisense mungkin sindengi ang kwe si ki duo kering yang kwe gari ni vi fa in u abongon kwa si
2: kilma sanga
1: wei jagiti wala kilma sanga wei jagiti wala wala as gegiti ba hatta bu wadi ani kene ga ba den abon ko ina fi ba an was abon ker o ne enna yitikila aldi fa ki udo nga na mo dogala ngi sitiri jaro ini na mo den kirsingo halin udo e mo garanta jinyi an ko se al siki duo kerin jaw in utulele wala dok ilonga lan kundi
2: to dok tulle ay ba na maki sense ingis amin alan kundia kanga na ile semi ji asadi nyi an ko esi ki duo kering e an ko e gare nan ja ji ele duo e an ko esi ba songa futo jagila nan dele ni to leja nan jaw ngina di nungule ya asasa to le domi ele de gile man indala do di nungile korole kari nan jitti si janan
1: na haddi
2: koronja awliangan yani dinya an ko esa sakila gare nan janan yesi denkel male jirso anan ilui ne yeji ko edin bembene duo ani ilui ye kasene ko ni kuden kusingi gare nan ay san pia ba isa mare en kwa iya in ridigi sel gi inan yaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingi ere na sin jwa in juri jiki ala bundul ba maraba din toppe dan si jini wal ke taras jundul in si mungkin na jingi ti ba wala ji jaw ngas ken uto ngas ji test test en jaw an gal de in juli ngi ere na mas dok den de jela na sin jwa ji ro si nan julin ti na ele duong alan koy wala dok ji duong alan koy zo
1: ba ji duong
2: alan koy zo ba jola ma ba bas den an kayre nyan mas sin jwal inen inen jaan
1: ki jamal ba ngal
2: ko in aba in an si jingi din jalum kasi ayle kel maso so atara ngeriti na ma hawile nja ding iyan ko esi bedil alan sinki le dong iyan ko e gare ne nja na ma jidora jawi na man dog ding iyan ko e alin kami ngalo was iyan ko e ker wala nye sike eldi na ma kale na ma dog ardi ke na ding alan ko e fine jisi simmes indelba bedil asa enjal dig o iske na kasi tolle esi ba ajundine inna na nja na ma korongi na mara injwa in Allah ko ina ma in risi na pe ba kala onus en ko yake o na ke eldi na ya lonza
1: as bere mbage ka gwadi ka ina shawara ngako ba
2: a kami ngaba
1: na mani je na zge ha gwadi ya ne al se asa ka alun gwadi ga mun gina ne ye je na ira ton dilon hon ne ya alun go yin wasu so godi ga ne wori yang ne ina ton jam ba ali ha talya na so
2: kwa ko yo
1: modu savi jidden
2: badil ma nga san ding en ko se jwal ke tombang namaskin jaru nga se palje mi do en ko ko en so la do zorte ba do en ko rinsi inna nga fi ba do en ko tulle inna nga fi na fi bana owol asa marang allan ko on ke elde le eral ke tomba nar bo shirin saban kasa jwa haram lay la haram ay ba ba jenna do ja ding en ko se na sin jwa deg o iskay na ke ke tulle ya ne ba badira lan ji yesus jawu ne ke allan ko ker geldi wala naski ker gare nan ja hawala nya naski en koronga dora ja in namaskare finiti kaba ina min ya jirsungon den nyuki jirsungon nyuki namaskanga min ji min degile allan ko sa ji yoba ji jua san jiki sense ke kelma joyle na jua san ke timme mbana na lomba jua san ker jo au na gaida ba yene in kaminga yani zai tengenga tenge nga ba jiki tenge aki na mai longa doing iyan ko e tong budum koronga la ke ba na mungkin nan ka ari ana gisutu less emba na dinu ngile tulle maranka al inguel kain ja ingale al kain ala yom ka wasbun dio wala sharin dio ze afrit be no sharin dio marraten ba wala sharin dio marra na bon ditinin tarang an sikin do gola bayndok diam pai barinas diam bunin ko edik bawol diam ayori ba ya ho bon namas yalla diam bele bawri doing iyan ko ji so ka aw kille wala inshar le anyanga ka bele dik le kana skan matti waudi ne bele nga diam ka orundi no skwa so do korrongindel mungi ne sin orundi ka se bele ko anas tulle ema namashkula kan na tagas wa ba namatin ba ka otto urkani ele yomal inna nan kawinya sa bele filanjwa kasi si malaika riba yang
1: yani ambon din din jensi
2: aywa san tenge nga balan ki on koronga songa i banu sur fajire ngi wala duoto de sabba korongi koronga lo nama ko ede namas jumel le nama fajire ngi
1: nama
2: anifia ele ndala jiro ka aba nama dok ki ken koronga skela pal jarang ay sa yisifia ele sinama perrabana na haddu
1: namas bum na bundi
2: ele ide jial janes kala tenge nga si yawliti kala uto nga jelo di Allah koy fi na gisu jamma la sge bona fingiti nay kuy jumel ne ele kayne ma sitane nes kwasi tas le kariti nes imbe jegi asi Allah ko pelan so nga jamma le min kidi na di ne na fi ba ide ele jon dal bongo di Allah koy sinu sin jwa al ilon jiro galan inan jaw indi gisa jijaw kasina jamma la sai asi juldungo indala aba kala tenga ba kisenso orekwa aba duobi duo kede nyanko etenge nga kae binno aba korronga ke an kawi duono source wat ignen tarata nan duonko intemene anan duonko intemene nas duwa
1: ila kilon ninan muaje kon gode ke ne muaje sikeli kai ya kam dele harribe kindene nga na ku yoba san kienje nga cheka azenina jejo aba to amin long na jainga e jimugi ne njo duaro kaman dualin dendule bare nga me abad uzbu kullu kullin inden dio di sources check jawna jelu
2: e aywa
1: ki koronga
2: kaage
1: ne gen koronga
2: kaage
1: e di enje manin wori ge na koronga singe bol do di embe kelamba lakin maran tul mana bang na duo bi duo e koronzi lo na men beren na me induzi jan
2: aywa
1: inna me induzi jan na bonu surnga zi bolun sare ger dog na me en na me ilang irrimo
2: aywa
1: ja dog ger dog na me en na me inani khalas ila defteral tokenga
2: nama awna is na ongal na os nama lot pagona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin kukur si jara na jana haddui lianama jotoy ngwalan ja nama jwalan nondan jar pe nama nyet jinya
1: awja inama yena kurungi hasi in eri al dan wore dele ani ngi den ki golal wore in lole nguro marang den juro ay ni long
2: bas ba in tenge nganjay
1: risika gil alan den halen ga alan wore e kisense wore na abon wajanage nungu ngadu wajanage kangi ye wajay lay bal duem ba on kharan ja batala ke lekin wajay dioke
2: e gal dioke
1: wajay dio enal ke na ma dok yani sunga ngiren e shakhsiyan wori ngi dinna kwa kotoy ngalan si surnga si wajay en kawe
2: e ni mere sai
1: ilolen gi mushkila bu bugi jaw di mu on kwesi na ayo eri maran se
2: basse se bajwa
1: se basse ani lon duonde ngwende menal abon kaminga do basse
2: se
1: si bajwa idinna abasse abasse se baba koronji ki kazin tesba
2: asin baba asin dile na income ya dinial turu do alba ke bele kirel maran aman jaynes kilma jabun no sukut le yan na kale jay ke sense income ya insani kweden duru wala den kilma uton asar rim maran allo ke abadele pawo taga jando asake bade hakan kal munasibi
1: pawo na hadwi
2: yani ke sense yani abajiduo din ton se jwelingi in namadwin ne sene yani aba ilon skin koronga jana din iyan kun sabo koronga jolwengi na jota san jawli kuy futanyum ka inkami aba ilon na jwan ber kalmat tin joana yo tengo albo yo tabuto que ya no me rutin yo amara ine semi malo tabuto que ya vale tú no tabuto que ya ina lomba al coro jam la ba joana indere mbas na maye nga no enjo
1: balanga duwa jabanu ko dang bana magale nen ko gal ile sigal kan ngwa la ni ngwa ile sigal wa ga duinte bala nyama wa di ni do nenen kama mungi ne nyoko
2: kala school jum
1: na ma fingi ne ngwa ya gel kala la la enzi jor bubu ya jaba
2: bubu
1: ya ba na ke la juri na muko
2: ya sokos je ina wa enjo ji sokos jungel ki yenge na jersi
1: ya
2: ko mungi nan do te wile
1: ya ala ki kraya bara hadia ki mo hawala te sigal ki kami ki senze ka jibe ji long min ilon na kwa lolo huwa ba min ilon na kwa kikilma ko ile nan kawal na duwo ko el den janke na wori duidi aribi aribi insan ngo ze real to nga ke ba
2: ake ba ke sense
1: aribi real ke lakin ka in olun kwa sha erbetina jundi erbesi kwa ji so nga kelel erbesi kwa ji so nga kelel ina na do warin al beleki ana kwa iyan kwa ntasle a ilolo al jinjo mungkin nin duong yang ko sha jegilen ding aki juru ati lombinden sabaka ngi lombey lombikang dok sungari sungo iloleng neng kwa hata bay masiru kwa no tong real tulay aba duong esi jegila hata di duong bay mine enjoy ina lilongan duing kya ma ti jiba jaba
2: ndala ela ba katie na jana dok bay longa julu ne julo
1: ina jaba ndala fa ina iloleng hata mushalang imbwa ore kwa in wuda ile tolale ba kiel dulding kwa ka hata lombya kwa lu
2: kisense bele sei
1: lon fi doga kwelba ba arina ma elon neskinga singan surule do gis ko je fi na hatta daim ba lon fi doga kwelba anti kibe lo andele karkang andele yani ko alan
2: karkang ni an karkang ni o yani alan yani tengeng ke indugal daim mawlo ya alan kikela se akoba namadok dele janne benke na kan tongale namad gal yesu kwenye do gaila nde hikma ini na kike anko
1: ki sense imbele sunga ya tagatini alki kanade ingirsin warre kwa na alkan na kamin kise sunga ilong ilo wala imbele ina ilom balan na ande tini lokundi dogala lage bay malage guta lage na jaw jira janne di surle ridik janna jaw namado rike ina dan warle alkan na kan numadok erige mugara na masalan hatta surunga ndeng yeren kisense numadok loling alang sunga kain balaka utanga dokenga ge lakin marang lomfiden dombere loling kwa yani ki kain surunga kineza kang duwa ke balang ingwa indonga na masuri ingorose ina makake nuwa samba kala welba alang aran na faloy ki kul surisi muhtaja kang donga ingor bas den tarike na sur bas den tarike na tarngan ko nga ayeri aldi sur ke bas den tarike kazali ki al kang ned dal dire kang na uto nga kay ne kaw eriberial janna jaw manatu asan jerri ayuwa nan ja minna ala jaba zenina juwarin do jimi ba asan kerringel na den jeringi la lan dok sunwa ki sabur kin derin fa kisense area ke ba jain sezon eti
2: jai ngiti na ji otos jalumba atong ajuro jau ngiti la ajau ngiti ba dai mululong
1: e filang ane ka iti amin dok ki jai ngindi ang dora amin masal yani jai ngo iti yalan du e senjen ki tudi aba ji jai si aba ji yani du jangi ki sen se wangi simi e senje marang aba janna jai si wo futton ko enje na ka to ina aba na sare na aba na utong asi yani ki kilman si den shafaga jau ki sen se ilaba ye ye bay dar lele sun dar joke ni kullu mana ji jawo na gina wari na sabur wari na e kilom vindok
2: asri simba
1: kilom yani jika lom fingi si ji jualan ji kikin kuroja na lom fingi la yani duo ki sense bar hadiya mungkin ni duo ina loba ka to al o ngane lom fi jangi na sa lom fisiki barkawa
2: antari
1: ni ona ayinga na tonki ave awaza lom fisiki barkawa lol ko aribi eri bako na nyi kiden sur yani ilo ni aye ne fi yana ina lo ba lum fin den janyi ina si sinyi kadon sa bangere ndo bangalu alkini uto age tir don ne kin si gundiya ana ke gindeni
2: wala la la la se dimbere se songa udina yani jidu aw kinja ngale al jaina ko to al jabu ngalanja na dimolo se jingo ba dengi wala na as jarren aba wala kidin joru jana ina lombal ane joyngi mawlore forsa joyngela ini mungkin nang songa do jawngela ko to sari lungi santa bunjio na ere jenni mungkin nan do jafungo na ilena ma songa takatini zeni na la bara kwa ba a do bu do long tenge nga kela dai mawlo ba musa si ini zaman aldo gin kwa yani do barang ile kilmalanga sekia ba within na dimbara duo dimbara ela den ela selfie al mulu ini yekeken kurwala ibanas el kangi na dai mulu ele bele se fakiram piano mankela tenge ngaleja al na manye na del din ku yalan keke yani ji jawngini na din sur se kerin jawi kangi na dai mulu imbele se idla zakiram pia la na nas long del din ku se aba imbele se tenge as aba yani ele aba erifi denjurule inalanga jaba ele duosi alkanani wala kurin tarafina ele dorale pago awne imbele si songwa takatini ren kidele juruka udin na dai molo kinasi ayu rin kerin tengel koronga kinel kene del dire ke ni de nyet resmo dombore nga war kwale namang ayu dobi duos long nyane dombore nyet ele rimenga binu alan duo barang erile kinma ay jailba
1: marang in uzia si jiha si hali an den ti lal kan na kolu ko anya ti ngu ngal del dile kan in uwa sa al kolu ay duit
2: in uye ke sense akirel ba do ba ke yani mungkin na ngiza ta dora jilong na ma dore ki si jegil na juri jamal de ke ya mash ala in jo ma sha Allah an den juri jamal kidin kilman di na ma nyam ya ret ni na sanka anas anga era do ba korro ngena duit na ma del di as so ngang songwang ere dulding kwa inkinina eri bas ela jamaili alde mbaraleke mungkin nan dende mbarangile jamaili marang den kilma bayla de gisalo
1: yalla indo
2: ki jalun sa zenin alkayen abon aboru inkaminya eri ajja asonga ajja anasimwa ba nama kilma pis ami
1: albahar
2: diol ba pis ami na nasimwa la ina ja na kilma fisa ame ba
1: yani zenin
2: na ki kilma gina ke ba
1: aban nunjiro na maja na masani ndiye jabi ko gergalan kamma na ki bismi na ki lom bisis ki bismi ngi na kamma na ya nunjiro ki kanjiro ma to anin ami do faida
2: annan kert kelelin izyala do ta fisa kame ba
1: din na ya khalas min den dio e den dio den shawen den kilman shawen zi ko
2: in nun se ta fisa la ngamba
1: aliti gina vilan zeni jeje ba gina min dio ke fa in rena hale fikira ka welin yinwa kilman den gana dio a juki jurnyo ala gaske
2: e la la sei
1: kangi idi neji kilma din dio ke na lon venes lon din kilma zi dio na di kilman den gondoron di no ke fa ji aba joya joto wa san kilma zi ji rasan janas a enjoy in real so ay kadu in yiti nga zan yezi ki barkamin ki sense tol manaji jan dinele manjana ko jojanja
2: nan ko jojale jeng wala dok yani
1: anjuroba
2: na man duoja na maskin seneng asi working ayeng asi tua kere lile jaga nama enjoy yaret atini marado kini nsi juru le aba non doing pikir asi eri itile ana marade le naja nga al elson abdal
1: kwa fila nkwa ga indo gyanu mungi nani al duo kene yeki keng utonga keng isi fine yeki duo balas ke imba yaki duo juru as ke imba faki alafikira warre mina nga mushu warre yani baru nkwa nye mina nga aji duo deng surisi lo ilele bana yani kwa leng karaja wene keng ila zi vianzi nye deng surisi tabunje
2: na yukame ele al ululi
1: ululi mush ululi jundi mungi nagisi ngangila al kwasi jare mungi nagisi utama sunga gisi ngangila marang zenina al midil kaya abonga kami kaba angina kaya abonga midil lagi labai kilma sunga zimi aling kami alba asa uru ladi
2: Nakamalna
1: duiti. Faki sensi, amin ilalan duo janga. Najundi, ba jundi na uru kaldian. Jini maki ingkida si jau. Al juel ki lomfin dora mana nene lombal ki del dingya ngotang ake kenya. Na ki lomfin jau ilasi, ki sensi. Ki dayang ware namagal ore sabi. Na ako el bayani ki duo kerin naja, kil maasimu ayindel nyo.
2: Se dimbele.
1: Ore sabi. Hatta dingi lono kwe deke nga ya nyuke. Almeyem ne duo insa nila jana na je jana. Ki nga dunga bon songa. Kang uni zeni na jia yu abahasi. Kang ene ki aldimbar iti na dembam si lomfi tabura. Tawa kansi akal dibo. Mungkin nangin jizi lomfi sare ilale iri.
2: Ilale songa iri ja.
1: Abasiki kelma ndiyo dimbar asi duwa jale. Kelma gizi mo kia sadden ni lomfi sare. Jizi ki ilale songa.
2: Ilale songa tuleja.
1: Marang alzi dimbar ilake nungi lai, bele lai, dali lai. Almeyem ayeri. Mungkin duwa zine sin jia yu abah. Ka aldingi nanga. Mara lomvi le duwa si basi nkwa mindi mweji le mindi mbele le mingi njawe nga ling.
2: Na dok dike nang lomvi njari. Mungi nase lomvi le duwa si in istakde menfia. Ala njaki jidi nkilma ayini londe ngere. Aba jidi nkilma le duwa ngere tulle nga. Mungi ala nangisi ele le songa iri jagi. Na dele songa iri jeng. Kaangi. La anna ji aba jarri nga sabakela wala kilma ndeng ani nga sabakela. Yani minning kari njagil day mawlo yani. Kwasi jarri nga ini. Mungi nang jarri apa ini aba dele. Na jenjenga leana mis ele le foili. Kinna mo songa takati ini asanju duo orisi jarri nga na lea. Dimbara ngere bele jite yemi
1: ma muskele le do galji alji a joaba e aba zidin jeringa sa jeringi kitulle ke ngazini na jie jomi
2: basi
1: e lomvi bas long dimbara ngere ngi khas are yang marang kikang in kalung zenina albuwe mbereng kasi al in pile ang marang amin fal uro kwali mbile ke ngaila kulweba mara lomvi logi la wala lo
2: logi
1: imbele namuki golason kokuli nan kalnga duwenin kide mbara lote kinga ba sore ni egel wala luwa wala kele samba
2: ala ba kamara ji duo ker kele jisela
1: ma hegel indigine korong yela in lolen namuki do kwel jurunga alan ilozi sunga teka kisensi amin ji di ni lom fileja din kilmane din jan kullum fisi jani kin jenga ban tulija lom finden tubun sare den tubun nasin jenga tulija marang abas geying na juela lang kikira jenga tu ya kwa jenga nasi jenga lang injami indone kasi aluba indone kasi kila ambala mbaka kila irsingo tul umra kila dua bang kena doeti jina zeni la bamle jere jina zeni pa inuki sensi hasil zine ki
2: kega kenda kena jail lekin
1: na kena jail hata din kwa gala gal boru ke mu kena nin duo kena slon fi esi de reile stack di men fiana tari jamal fi na min kuyo kan abatan bani zakkan aladdi
2: yele se jondi duo ringa man na ma ani ja yani masala ba re di na di mbara se jani nas alla fo li no kuyo songa na songa ta na jilla re di gile jal do ba inga le mo sinya men kam ma do re si wele la ka wala ka
1: na jawni na jawnti na jazan ba baraka re li ala ba baraka
2: baraka le duo le
1: duole ni idi na suru si lom fi min warna le mfia
2: ay ay ne ela go si ja yo ka ta inga ru ala insi ka yo ay sa ela ka re li la ka re li ju ka ta inga se tar nga ngoyang na gina ma ela re si ti ta tagalolo asinjwa namas buldunga abas gal buldunga na illa duodi kin songo kire asa ji otto in si jaba marang kan juro nga doga felintia be
1: ta ni ngel lo ba jawngi di ganne
2: so ngel do namas juldu nga ya no mes tarra e no mingu ndu se reita sang odo ga bunga lang odo ka ayo
1: ngel ka ba singa me na jawngi na jawlingi odo filan o mungkin ila dua ala vigi nan ngi gen ko o se ne sing reito do ke ba
2: namas gal
1: vi do njundi ba
2: e gal namas mo lo gal namas ki dora ker
1: namas ki dora ke ba
2: marang dog in usi da njoro de ina korti ba e kik ye manki in real aw alang ouno onde la du eleling amma bandar elele son koronde ah inde kan me sene mo orre kwa
1: hada de basalang gi modi lele do kwa zonwa do ginan ga mungkin nan ji basala jurgo ne kim basala songwa kiren songa ingi ne el du shola tan basala shola amin je yilana el du deng der rei deng deng buleleng kila basala ndala rimo
2: ni ngel ba janer ele buli ziji den war
1: ne den war jene men jamin inzial ka atengal ka wela fa innu ya jama awnu sin kalun worre wa baraka lomvin baraka dileke di shaksiele les lomvi jizi bari
2: dingina
1: e aldin dioke ile ye lomvi a yeragin kwa yasilon kendo gola sinyetti ningwe al duosi al hasab den kelman den
2: den
1: diong inni ala ngako wani surnga si e ko je jang ka won surnga si botaran du kelel surnga si uto songa inan ka okina yeni kidien girsin oto ki sense una e ki uto ngalen kuro a aba ka ngi bara hadiana smitil kaldo zeine ki ngwa fatan e kayan asi mitil songa saldi kangin eske yang asi mitil ne ki njainga ki kangin kerker ke totani duo fata alji eria ya anaje ile hiji sikurugi inni
2: e
1: Nengiz jumel nengiz embera ngai sai jua gelo korang alji ke ngai
2: ja alji ke ja
1: alankaro ko ne ki duin dora hawile nga alankaro inan iru o ya kaman e il real ji ja ne ki ngang iri jo ye jisi algi jumel ye ngiz
2: be ye jisi iz nyenti alanje re le songa iri ya
1: u jang yani ines benen bagi algi kem bena gelo kul jani lo ye ngiz bena gi kem mofta ngani u el harin kem mofta ato abe le reina ja yo basin beren egel min den bida den den jusunzi ai si junga na lia den da winje ines beren bae ji ayani ki ki dora ile ites beren ba ji masalan kin kanzi al al al jusunzi ni ni jingiti yi ita fasile na as beren
2: lara
1: illo len kin mo kwela san kin kwasi midirin galle yesi kin masa sun si mo indirin al ji iri jo al den bara irin ya ile sin silon al den irin jo kan wo filan den irin jo idin na den bara ila irin ya yesi nyinti si
2: e gan nyinti
1: kuro enni na sin beren ji as en lan long na ken song go as ka bol den ye ras ka ba nyinti si na sin beren egel kan gi ji si kurani na tin song go jo ye ran gin kurani an ji iri jo maran ki otto kaki kwa dilla ya kaman kaki dan worren kwa kakaw dim bara
2: ki kan dan juru le inkorti ele duwa ba ere nyanga ba de suru ine ere jorti ne injuru le ne korti ba duwa ba ere nyanga yani den ariela ba tullele pago alan dan borusi ere ja nan nin dan orresi ere ja maran ki ben kamin indu ko to in asaye ayeke ere duwa tel ba den sursi ne ma ele ne kinga
1: skeru ya midin zin gele
2: eh
1: ato ajin ilon dimba rezu kuro jane ne iri nyaan aris bulong songon bulong ne nyaal dan buru dio kore nan gene ingwalan ona kila porren euran kala singan si nang na jile ngan nungamwa jike mushar ga saban walas bumba
2: kain si
1: amushar yella ilolen
2: lan na ya orre dungoy nan orran kwasi gene iri jegi
1: kwasi na iri jegi kiti na iri jegi
2: kasi
1: kasi na iri jegi ko kila haddi intile insika inne jial iri jio dimbara zingam basin jannas gumniti na ay jawna jol basin dimbara zatu longi irai jio ila duo kera bo din waren duo ay banama jenna ma yesi
2: nama yesi tenga jani wala de mutta bo man nama jiru
1: do nama jiru do jang fa en kam nga longa dingan al al awan kam nga duo ren sursi ki bodi ni ne mo fingi tin jebiti imba yene
2: zai na dai ngore ko
1: sunwa gen ska alun dai ngore le ki ne iri kenge
2: mara nama sore
1: si yendo dien giti nama sore ngazi duo ker si en zenya je jo bana mufta ile duo ker garib asi je janu ba sare ba sin ko kai salum aslan jiki jam
2: la la se zeni ne inka ma dinga ba daro am ni aba ni no am daro ala nga yami ba na ze masalan yani al abon aboru inka mi nga yani aman ni ja na asa jurnyo albas jalon jas to albay asi na mangal illona asay bano junyona diwi jato albas kembarayam yani ji aba din diw diw inama ding ding oreng wala ding grip asa yesi julni anani luy ne songa ge anana luy al ko eli ngela ngami daga nyeta ngami ba marang asa aba in jal donas de suri wingola thank you aba en kwal bo ke aba isra bandi
1: le zon aba bo
2: ke aba isra
1: fa ki sense ore wa bezilong as son kirsingo na ki utonga zonga te tingi al gidi en kirsingo fa intile madining bara hadia zero tieni idina yeso so nga medic na elaba na toile le dok sunga ru sunga ka fanama wellangi tinani na ding e nazara oreling na gijuela te nya zigitolanga kurwa yani na sokote buga ngai longalang ai ka hata kaim forenga atingilo ni ki udon tulenga ka jil inel undul tulelange woni gidiye ijawo
2: e lala tarasi barabat asayne tinin na jamal yani na kibora na bara fottai na worre kwa karo songa gidonga anni na kisense kuin unga sengal ka waisam binga suwa ingis aming asallo to in kirsingo na kaya utotok na imbele se kayen sawa ga kul kaminga na duno por dungo imbele se waslong insika na baka ngamin yani otton sokki elen kirsingo anan duo jualan ereja kibara gare na ngasa jaba marang kala mes dogine mi ba di mbara se jumbona ere to levi yidiye se ide kurwa jeba wala dendi tinin ya jundi baba jelune elonga janyi kwel din gartum nyima nga jirso naskin ko la fere de kin ko la fere ta ja ya kin abay lono ron jab kya jiro din gartum nyima jirso naskin ko la nyima nga jirgo alan kiki ela rose bab ka ngene skai la bele se emi la na bo kor so nga gene ko awne isbang na duotok irtingo la duotok bara 17 na mataga arabab insi ka ngis emi din bara se partel ala jundi ba ela dorale ha wilen jana jutumo din bara se ela lole na erije alan jato daim borun zat en na kain dogolan zat en na daim borusi erik kutumo awlengan dok na mes kain dogolan sabagis irsin dok dobi do na skoye ke na ruñ dok o na kila doro ruñu san kain tenge as kelni na dok alan kelage alan borun sigilage na san uhun sen a jersing na wado din koye ke na belen sen resin fuga zoba anne kwan dioy annan fali la anna in kamyo unse si asan ko itile no ulile na orundi o kel jam king ise ona dinjuru deja aba din ko so ngare sin kwaso so ngajilel hi pogas kawa na doga kirsima filanin ko kwaso so ngajilel ela zakai na ringi nan ko itti arisin kwaso malumata tulenga undul wa bardu mungkin na melagi o le so ngage sajja ngaw kain dolan sa bayane ka aluno dogola su kika nasullaka ki kanna kundi baran dolo kunyungul elale songa balle bana doga bas koronga ke gapala wudi ne imbere itin dan orrele kal adutta chwish fi maran kwa balla ka ortawa yani in le songa balle ba kain doga la se ono itin fursa kanni ne yendo kersinga anan ji ngone kiun badil abaya bele it i ngona ina lomba mubashir dem jawi kamil jani ke kormi jani nama sunjual o nalya abadeng injago namai awi ya ounelia as alamba juro le saimana o yingi karo dile apa ang mara utonga kula salamba uri naka insani ko yang o una de yang arra aran namai le awi ken tenga kinle kain do kola su songa gasren ko na wa zitia ke gafale na isle dok kain abonga ki kain amonga aba duo ke na kedeng yang ko na tines kain baran kien dien tongio ba una kien korongas do ba witi inin dog ersingo gundina annang tinin den nosi yani teletin degi kelasi bon kidi amo kidi abo kien korondo bawi neskitu limbaola no source ahemba no unos gabala bayin kain amonga kanas bayimba kien kuonang ere abo koronja unos gafala jwa gafala si jile nga zemimba jie sikeli jau eren si jemi aljibba yese bagi jau nang yesi yani aba din iyan ko ya ke gafala ko ina lomba ay le ye jiskeli fi lala insija ila allan ko jisele songa ko enes gafala ko na jiro ammo aba din dun ke gafala ko ina jaba ay duin du amangi ay so songa ko en na mangi ani fi nes gabala belen ko to dengir bata santa wong dala to njoy ngoro juro ele diele en se jalon o kit al bagino surrising nan kilmanti ngina surrising nan an kin dola to le burnyo kin nama koy un se nga gena waisan ago wala koy ngo se gena anni o no lo to putta nin koy birsin wona o una yani daim ba mal kam alan ele yasan ki amonga kilmangale arina kalikaria to ga kawya kayen eska insemi la anna na kikayen amonga lutonga le songwa le kirsin boru annan wonga se ina juwa sanunyane bantu ga jeren ak ane ay kaljen nunjabun ha kisen se le sikin kamingal bagi maranki amonga se na kelkelma kirsel na jato amolan jena jam horin tabun ker annan girai fiana jama girai fiala jena kerna belerisingo baketing marang hawilen kana min kayen tongale kain dogola se seja adabi kane annan kwanta bunyanga alan bele si terrorizing alan arina kalikalia kilmas ke ba san dem bele se juluba indok na mata katin ya sanki orrendio kay na hawilen kana dai orresi kutumo na kayen amonga juringa nyimanga birso a kabinga se kali kurogi anni a asibiro kuru imbay na kwa kirngal ir kenga ken borungo su kutumun na kayan abonga biruk na mastawa baldo kering ere na dai bor kutumo asai ke borai na bara se dosa asami na tawas aldela otto tinya melin ini esan kuy sen ago wala esan kuy wesin undi na ba ikke na ka korongwa ke gafalai na kunyi gis baso karo deldin kyan karo se dire iwiti na biro su duile biwiti duwa ke bal bara le so mo allemi wala duwa ke bal ki jiwin keringi duwa bi duwa no koro den iyang teri duwa su nyi ba basle iwi anu mo sur ki wi nas foga na roga fugo ka na ma dai mboru tumi na tabun ye asai ki bara na bara fotai
1: bara fotai a bara hadiya oto ne jago ini na donga gi kanni songa na man kel jam ko do gal banga na gis kel bamingi na ko gi terri men kawe na ko gi dal ferra kawe donga gi kanni songa a ba silom belenga si asa hadiya ge kana bela sambalang wa na tetebe ki ngang kang na maskai titulele asai

0: Baila?
1: Ye kang.
0: Ai ben gel barang.
1: Ka kire kang.
2: Ka kire kang.
0: Na kin so gala elong ka kire bamba.
1: Dom kang. Kire
2: do kang.
0: Na do la ka ngul to.
2: Ya go to bum ba.
0: Dola patul lagi tul lagi. Na bi ai ben gel.
1: Ki ka kire kang.
2: Kira ko ka. Tul lagi.
0: Ete lo kela na sky to lo dang goren darale. Na ma do kwel alan si dang aldidi kel. Na dog den kisu ma tena ma kwel alang dang dombore digle kisu ngira di ternomi na ma wayanga oule tok le we kisu ine nama dog den aldi na kwel asanka nama indine kidang aldi da kriba nama gi 3% na kwa donga bani bago
1: e kibore oseno borpotai ore kwa nyedin del din dual bank alang dang olom bulona ka kirebang asang kain aldinga kel kam na ken tulenga kabong na starika na ken kusenga na kundi
2: e bara ka ya to kelma songa gisu mai alang kike ganas kan darang aldinga kau na ka wala ko rekwa kilo tulen karge asang kan alda ker kam ya asang al tubung bang sik kau
0: imba tulei na do no mai ne tiri karin na dan tambulen da dikel kam na magal kinga na lia dang aldile keri

0: tani do kenga kankel jam kwa dain barname gorenda rale na namagal ina kwel anangi dudi gis dain aldi in sipia
1: e kiboray ne provotay aldi soas domi iding nas aldi kwasi koranga taras palidi aldi namaderingi asan duo ken kwangi ndio jamu in aldi namas impalidi asan gi in jalung gi dilompi asa jimin jawlana kikiem bang asa ji jalung alang ilasi puto jayi na dering lokali alang ajaba al yakikie bang lo bi lo na ba ji ding eren ke kire jara nas in jiwo al dilompi ke na jwela san ding eri jopo pellet keli aylanga tiba ya al kikiem bang na ding ilasi asan jopo na garing si alang kering jawi marang ine na madu pinginezin kwa aba diendio dok duodi ke nes udonga urel ele duosi ala bundi ba derin dio albasin bwal juro na jawngi ndereng ngain idine den ku sela madgising ide kiyo ngasi derin dio mun lui wala ai ide aldu e ku sei kite yanga nga duidi ba ide nma lompin ku roitengi na inelang na maye na tarasai ba inna asa mintunga aba duodi ke na ziankwe kenga na yankwe la za kenga toyngo alan jel wala toyngo za nyese kengu do taraspia na ma yankwe zi dundi na gal na wakado pingi di la tolle ille do pellet alan barang na tompingi na nana aba tonga pingi albagal au na deri lole way na ille yasi na kwa kernga kela na skina na kelal ngain iding ne jundi na pingi di naila tolle au illa namaye ina taras aiba anin kwela anyundi ba nanaw mingi lale ko gul kalan kringa pidi ba illa namo kusei na lompi na mal illa si akwel ba ele duosi alam bundi na pingi na bate uputo pia alba bundi na deru lole way idi ne tulle aiba anan deru lole ke basin dok basin kusen aila namadok illa le so ta bunyanga namadok kalungi rizo angwa duoke na den kilmi irtina lokel bi ila zidok albakar rajawina maradok na mesin kwa annan kipiringa kele garima kikien karabang kila sa nyedien kawi ki kimutanga lege ki kamala lege ki kan lege pellet lum besen ko jisikele la tiba kal kikiji kang yangasi ji yangasi lan kering jawi ide abakalu kene ila ni zijegila na den kilma sadi so ko le na ko ila zangis ide derindo pienga pia na kelinga gis ini na makwadi nga sisto keling ini ila duosi alam bundina tomfingi na bata umfu timbia al au na deru lo way lompi ne lan kwa alang au na deru lo way ne lompi na karaba nyedden donga kay inama aylong abaye kalu ke alba karaba ke la jegila namaske mbar nga simbel i yeke na tsadi so ke ay biki ay ninka ila na makwa ker nga sisto gundina kelma kulengi ila ngu na masinga ngelasi al barambar nga ndio na ila je ide na masin kwa dok na ila si ne na ngala kere ba mujunjum alki ngu donga nan taras ba na ngi nelan kele na boela lan bona na derin bo alan dien te busi wala dien kurisi bundi ne ye rizungo ye nga ngi rizing egeli ay ne urtutu ila algis udonga beleng may na ngi gize ki beleng lompial innen kwel na insi irel nabi nga zikili ala baba na ninge kien azi azan kotongo idi ne kikilompi kien kan maralan kilompi ndora ko ngai idi ne dangi no kwela zan kobo abele le ba bagones ila taraskawe liagal dien tebu dogal der kwan tebu dok dok dem belezi alan kelbam ngai idi ne ze jarre nga taras long aynim beru na aynim ba ne dien dit kien jungon na kien kgalanya ayni lungi nama dok kelbam ne kien kila kwa na ngargis longa kidese belenji ne njero na jinne njawe na jinne nja inelang der alan ba beru ne diengisi asamba bofo maraba kina kayimba namais embeleng ilal kusei taras alaiba inela
0: tulay bayramba na dog aldina taras ya daing din kanke jam kwa namadu gine tirikaring dog daing adambagam kwedi kelkam lena magal kayinga na doxi daing aldisi tobun kare

0: tan lokin ga gangel jam kwa da in barnami ya goren darale na ette no modo gey na da in goren ina girtin dongore di tournament dio na ine no modo quel alan da in aldi in den dio lan do gingo ke karang da in gingo ke ma beleng yan in aldi duon ka respaliti dual kai
1: e bara di gingo to lei in aldi in respaliti duo alkai ina duo alia asanye long ye kai ilole asanye long ye ilole inu alombing keki kiden dora tarifi kidombing ke belanga tarifi de na sanye de long he gib lom sin ke uto tarifi ase kwa
0: ye ye lombing ko la nye du du tie
1: aye du te ye de sabale ala asa da bara zakire mbe anan kwa inu duo alan te ye al mazan giya ko jundi na tare tonkilu yanguti ha ni na gundi tan tonkilu ganjingi ka juel ila te yeb
0: ha ila te yeb ila te yeb
1: ila rubuya ina king
0: yani ilo lenges pale dual rubai
1: na ila rubuzi olombia kwel
0: na ndo al gitanga fi
1: na ila olombia kwel
0: olombia kwel
1: akwel pakat ila na ngejo gen pale ti duo kalu
0: dualan ka kire
1: dualan ka alan lo kire fi ba alan ka kire jan dinto din ken maka kire azan kinsi ja
0: kinsi ala jundi ba ne ko akabi dalma nima janna ko ko jel
1: ala jundi ko akabi
0: ye duo na ma undu nay la digi
1: la
0: ne kingo ta bo ina non ba jiga kire la
1: ko ko ne ka kaide nga
0: ye ko la ngi ka kire jam
1: e gen en ke sal din kali
0: la na ke ban na din di yoge ala jibia
1: e la ti longa pe ko el balan duo ka lu kha pakat
0: lo na mi ngi janni
1: ala ka kire du jam
0: la na ye jibia
1: e ki ba sen din di yoge ala jibia da la din di yoge di lompe ye na der ro ki ban lo bi lo ni yamba ki yeba ki ban na din di yoge e jisi ki pe di lompe ala jisi ala sen duo la lo
0: na do ine no ma do si meram ba le ke ngo do na do itir kimo ine doin jingo na mai beleng yani ine in aldi duon kages paliti
2: in aldi duon inges paliti do alie longa dian kusanga kenafi na kusanga kelasi na maye na lompi akwelba duo longa dian asa den sursi so ure na lompi lo yidia ella nandoge na longfi akwelba duo longa dian alkeng isi jundi ala kwel balan tamardok oyu namaden den gibe bawna lompin kuy rigo illasi namalompi akwel ba namas im illon aliem belen al awna jiol bat ken karabang kasidia kangin kuro kamasen ela naska ela illa namena lompi akwel ba anin inela nga kamanin jano kanzi jana manin numin kwa kabi illa lompi akwel ba lo inena duo nama illai al ye jay nga sisadi so akwel nagasi yidia alompi jay nga sirubanga akwelba
0: na do yidia ye de lompi keke za
2: yidias ne de zurzilo
0: la na ye ine gisin kwa in ine ongale ilain na long na lompi ke nin deri lorebo nan ke arabero alan dingaren si kadibani nagisin gisi jobo
2: egel ilaye inama illa lompi dem belal beleng mainan ase botte bungebia wala belegeste bungebia alanji mainan keli sijundi alanji mainan rubanga sijundi alanji mainan jawngineski kie birgingo aliedin dioke na injwa ka queen kinzala ngondi ba pellet esen kabe lompi ne kikiji kan kurugi jani annan ke piringage ka asan ofo queen isi in lokale la ngaba innelang yebe kikie banni deru lole na masin kinjofo
0: mar lokale la ngaba
2: jite yaja
0: nana ji do ti yaja
2: innelang idi ne din dioke ya kwel bala rubing si jandio
0: na dog na mai ne tiri karin kan gel jam kwa dai barnamaj gorandarale dog dan tombel ndak dikel kam no magal kinga nagal dan jiu kerle kerido

0: tana do kai nga kan ke jam kwa dai barnami ko renzara le ine dan jingo man belen yani in aldi agis paliti asin ki kwa karansi ai kwa
1: e bara din jingo to le in aldi agis paliti asin ki kwa karansi ai kwa
0: e dan jingo nan belen
1: dan jingo le asin ki kwa karansi kwa e kelin oro alan kuro
0: eliya lan kawai
1: kelian ga bin asin ke lisko lokin ba lo bilo na kenyi ade derin kanna ade ayi lo la na ayi don le yo a bele sa dikel mon kirin dirsi
0: asan el lompial gi gipia
1: asan lompial gi di penal din yoke
0: na ke ba
1: eh kelisi kan kar gay na lompial sa do ki ko la sin ki kwasi en kwa alan kwa te yan age eh alan gi tan su kondia gi a to matan yan ko zi gundi ha na tan de ton kulu ligi la ti ngay la rubuni na lompial rubi sa ko el ba
0: era kel mon jurnoy
1: gelon jurnoy e kel mon pin
0: na do kan kan longa din na duona ma alba alba yani den barang den yam kwele na ine lompi do kilasi irel
1: e bara
0: la na yakwela langi gitiya
1: e bara din gi wono to le
0: din bara lo deri loke ne din bara deri do galang ide alang gitiya je wuyani an kila uda duro
1: e bara nga e la din belendo jamaili kan do bara nga de gein mbasi en kane oti long ato din bara plan jato yal duti
0: ken dinen kwa ke
1: e dinen kwa ya to alderin duti na banya sokoke kana ma inden den don diriya ela rubin ya ela rubin no lombele za kwelba do ile mbaina do nan alan ja deru loy
0: to lay na dok no ma ine ine wo dal pale ko dok na itirki wona se tirgrisimo yani ine en aldi ayes belen asanki kwa sego
2: okay.

0: azanki orre kwa senkwa orre do ji alkis keljam. Ji sigis ammin. Allompi inkwa alanga jouba na karaba nyeddeng iri jalgel. Nama injaming alieke. Ne yekanke. Inga lombal diwoy. Asang injalong lompial imbeleng alanji kile puto jerel. Na asang injalong alieke kie bang. Ne kingari masikeli alanga jaba. Ne dimbarasi bot kering ereng alanga ju asang jaurel bali tebumful. Na alan surunga sis bot arandu abelelba. Na adiji yang kwez janganiski ekergel ba. Dele ki kuse alang ajongiba. Na aldim barang isi alan siji jano alie nyanga alang tari kerpia alie ine jine ye tokbang. In na maye ina lompi mbeleng ananye nyinge nekin alk nekin kusengan taurajayin ji gari man nanki piringage wala kiliringage jie nga si asamba jotwengo ne dingi si asamba jofo. Ine na ma imbeleng lo bilo jina jayin na inelan teyejang. Aba ari jumo dingi ne dinga iba dim barang. Nagarin ko lalang gitipya ji alang ilerile jaring nas ilerisi jofo aldimbara do gori illa namado gay na ina long ngain idina kwa dinga dai orren diobi orredo alke albabulo na dembara si ide kanyin wala dembara si erigiti kawe wala duogal orre singa nyin wala orren belenga jitinga beleng men ko hana eska sa belen balje na ilabe jisi beleng ide ba ilong ila do dingi alan dele jari na sen joji ne la ngala jamem alan buto jaring
1: aywa alan buto jaring to lei ine ete ba so long asa dai tinagi kan ka jam kwa dai barnawi worren zarale namagal asikir kera dok nas do dai aldi intirik tabun kare na ete na ina karing namasgal asikir kaiti na barnga ba biyo ko do ngabani e na dok ane aldes ba kan ki na la ki kan aldinga to ki kaw alan yo yen kwa kan sen do la sikaw ay don ba ni kwa sia namasgal jato kaiti
2: ke tule ki no gani e ye giro don gani ke barga ke bar ke barga bara
0: e kini don gani badba domi ne jidok do la don gani e ke boray e

0: Gudfaali wo geren
1: wo ya
0: jijayla
1: eh
0: na isi jamu
1: abe kamu ya
0: auja
1: abas tir don jamu
0: do manga
1: aha na gelde ngai si kamu yi
0: ko isa ga o jas ki
1: manse kusya ke ba
0: na je yindelin
1: a ki lo ngale ke deli yin sawat
0: la ka kirage
1: ke lena gud ka ba
0: ke na gudin de ya ka bi ez burin ai
1: a hira ka ba kan na kurumas lo ke kirgivas na na mashiro kera ke ba
0: eh
1: ei tamunje
0: Kabeng wa to as a dance okay.
1: Yi na yo to do la dance okay.
0: Again?
1: Yakin so kai.
0: Yi ege de yi ti na.
1: Yi ti ege sia.
0: Ay aga yi na ba la an telephone ya ni ya na dilom bodi la le.
1: Kien de lobuna ki na na ba na bergiti bergiti ki gasi la dinga dogis urringa as kalumba.
0: La dilom bodi la ni ya rimen jaw. Ara ngai ziye da ni na tobu ga ninga ma ya la ba.
1: Kanye ke ngota korola korola ki la de ndi yo kai lo de nga ba LNS bar ngandi yo kariye.
0: Eh.
1: As kaungel ba ile el rimen kaza ta ba urringa do.
0: Eh lalo ko sia ke ba
1: eh
0: ba dinga din sini wase nga na zuwa
1: eh
0: arangi zigizi ani fi
1: la ko sia ke ba tabunje
0: ay na ma wala lan huwa da burgule ko lin indere
1: eh
0: na ko nas kabir si uwa na ma la nin tong go war ba bin tong
1: oh le ya min go war ba bin tong ganyo to
0: eh arangi la dai gudi la ga bon go en tong
1: kala tabunje corona kalje na ko
0: eh
1: ah kala si juro na ma ko ma
0: eh
1: na gal ah burgule ka go
0: ay ko si
1: eh jal na ko
0: iya
1: ko aji burgu
2: o ya
1: da ji aje dalnya kai
2: ay kai ay na kakiram
1: kakiram ya
2: kakiram dawam
1: aba kakiram dawu jan moy
2: kakiram dawam ka bagal
0: ya na soro dum
2: e kangal ba bogore ngolingi
1: hi
2: ko in kan ken maransa akinan inan kiri
1: na taja mi dingiri
2: e gena maransa akinan inan kiri na bat silo ga ba undura na yense e ges gese
1: hi
2: na ma ngwasa ngi
0: asan
2: asan kin yarta na de tabo ino ma
1: la kin yarta ka sa ay kira tinne ja chewen es iri jalan ken ka lu pete pete
2: e e gel gal in ngwasa ngi wisdi wonde ma kan se ro ka gele
1: hi ngara gen yarta la ka sa jirgot
2: kire bat kele ape ba jang kwa iwesi
1: iwesa
2: e
1: na
0: tarai la ba duo abey duo dine din pupu
1: na jandina ay kira jaw
2: e
1: na ire bumbunjal de tindio
2: e lo ngadi an dola de ngoba na kan na itin sepi alla kaldem
1: e gela kikan kelye
2: e yako
1: na ma ko la langa koye
2: e
1: na butin ko awoye
2: e
1: oto kan dai sogi wuon to ginye e gela ma ko la dang ko na a wuo ke ay kira le ka wuo dol fale koye e gela na nasgal mosot ka gela na wo mongo engel ko
2: asoy bat songa taras bilon bat ko intara nga dosya ge mang na des dog age ba do bangu ni bat na mi won to ngin jwa mang kila bat ko sin do gonde kila bat na jas ke mang to le ye wo dol fa digel warin ka ba do nas dog de le len ko e wiye ye to lang ye gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so ga
0: mungkin gen so ga gen kwazi ba tawun tabbin gari dia
2: wala
0: wa de ati anange subuman kuro
1: awe
0: tim ba wo yiti
2: e do ha salam bay ko ina so rekal
1: do ele tengel kika
2: ah tengela
1: tenge kanengwa ba kain soga ele kintar nge selwa warja alang kwa inas kwasi keringa jaramba
2: te ya sang urre kera si kulto
1: kera ni kwata kulku ni mara muunde tari si
0: singa ele ni ngwa ken tugri ma to wo aswa ba ka
2: ya e tole ay ne gal den oren bate
0: den war balance
2: balance ay
0: ka ngala karalu
2: ya ayu wo dolfa
1: yeki yebi balba ku inter nga kinesele
2: egen na gi a go dolba ka
1: kika
2: egen na kan kika na kelie
1: e sei
0: asa ka ba nga me jial ke subu juro na masin wa gutin den tin si duwa duwa salon
1: egel ba nga lan ke subu war urona ona itin ki anga urun na koronga urun a na ma war e nga alan den tin le tong ay nga ba belailan bumong
2: bat batarasi mang
1: e la ke borai bago
2: e ki na ga na kela mang
1: e
2: ine wo keren kenan do gire ide meram tolla ke mang e na kela ite gel kangal dan sogi e era ki won dong en den alkanina dan dong marais gut kawiye
1: yang
2: egen nanam dire ken nanam ket ete aso wo bonko en den den laye
0: aram
2: war ba bin tonko
1: la domi a ayna karinya
0: aji bonko e bonko e
3: jay
0: laji
3: jago
0: ay kan kikin kan nakela
3: na ay ding balala
0: ay kunyirin temen se kan jo to tusia ni jaba
3: o sia do so appointment
1: egel jabi se karinya do ti otto ko kulgel
3: ayo te kel kriyalo
0: ay kingena to ne nena gutwali keren ken gutwali ya burgu ke gutwali dolva nan kan dog ne kela ke an ko kul
3: aywa
0: dan so gila sa urgani karang ayla
3: ta
0: ay na ay jandal inji
3: la la ka kriyan
0: a
3: kriyan inji
0: ka kriya jamba
3: e na ma gal i tri kagil e na ma gal la ski la rong ay
0: ay to le
1: domi kusya ke ba
0: ay na mas leilong kwedika
3: e
0: na kera ay na nika
3: okay
1: domi
2: Uri lola abibarum sa yesu kari
4: Uri lola abibarum sa yesu kari
2: Uri olmola abibarum sa yesu

0: Borube boruna simengel ke barkay borafata
1: Borube boruna simengel ke barkay borafata
0: Paybe payna simengel ke barkay borafata
1: Paybe payna simengel ke barkay borafata
0: Asoy ki boray ma
2: Asoy ki leleng bat ay tarasi
3: Dom se sa diswa
0: na kay nas kawye na wugal duwa ja ko liye kher
3: ye ke bat ka borafata
2: Ay nyaba lo lo ngala
0: Egel
2: na lo na kul yom balong ndiye Namade digle na den diohila nama den sangal
3: sangal dille na den
2: ay os sangal dille na den ay osle
3: na os na dik
2: yeah
3: ngin
0: na ki herra tore ka basing sikel ni ye nama mang na nama batia na unse na pagwa dombore na bat
2: na kona se na wa erra ga dingal erra ke
3: erra ke
2: dinga nama erra ere ali ali ngamia isa mongwen den herra
3: yegen
0: bat e e e ya
2: e
3: ki borai
2: Ini nama atau lagi sembelang ye. Ini ke alie alki kegila. Kita yang kui. Nanti kel kami.
3: Ye teh ye yang ilang elang is juana na ardenka. Ini dua domboren sadi soa terem teremina apa apa yang kegila. Alherai lompi alherai. In alie alki kel kami neng kegila aisan kuadengin. In lompi aliyei na herrei na ingalomba alo diko benet. Os na digle na mkwa. Aba imkwa. Asa kikie njirgo kain. Alba tarasi na aba imkwa asa kikie njirgo kain ba. Alba pie na kau na se ala kwa. Na se ala kwa. In namaz deli nila mkwa. Aba imkwa. Asa kikie njirgo. Jirgo kai na kaula si na ki diko ngere kio
2: alba pie na kau
3: kien asa kiri mo na siala yo
4: ya kai domoro bere ka kire
3: kire
4: ya asa kien kirgin na ilonas kaula na diko ngere kau ngi mana ba ki ba pie na kau kien asa kirgin ba
3: ban ba
4: aba kio na ko senga ka ki kien asa kirgin ba pie ko akan ilore
3: ba pie ko
2: na ine
4: yine jingo
2: poko dogal imbelenye al indigal al al kegileye al kelka mi dembere na al kegile gi kan gu na al kwela ngizin kwaye inna adengin inna ye ki ngasila nes belenga san kwa ger ngasi kwa wala kwa ger ngagena kwela zin ki ngati angul
3: lolo kelaki kan na kwela san kwa ger ngasi kwa
4: ki al kelka mi
3: al kelka mi
2: Nankagila.
3: Ken tuleng al den sur le pia.
4: Yeah.
3: Nankagila ken beleng al domboren dio
4: rimengi. Ya
2: yeah, ne duo kera bezen jisigo.
3: Lolo kika nos kwasi kam.
2: Kina na ma sa ine nan al kandu na ma kanna zo re kwasi kam.
3: Inne ngala ngin ken kam. Asan jin kal ngol
4: la den ratu lejara.
2: Inna ba ye den belen si
3: zata.
4: Den ratu lejara.
2: Asan jin kal. Zene jina kano kiko gula ine ganna gerdin ma zu kiya domo kwa kan.
3: Badba.
4: Egel.
2: Yang ina ken domo kwa gala tori ngin kila ye ilo.
3: Wena
4: augila. Ken majira gila.
2: Majira augila wena augila.
3: Kido nama ina kang. Asa kiwi. Aliye herrai.
2: Nangal kere.
3: Nangkel kami nangke gila. Asan kain orre kwa si kwa.
4: Al orre kwa al kwa ri aki ina kela kami ba.
3: Alan kel kami.
4: Wala aka gili ba.
2: Idiga ye ina herrai.
4: Den jegili la longa lang kikel da dombor si kauli. Meke unwe si tulen ke gil.
3: Bad ba. Idi ne de bele
4: na ardenga
3: ye ne de bele ne duone
4: maramba
3: ko ko de kay ndom borisi do ko kagile ba aylong
2: maramba ire
4: na ke ngugoro kay ba
3: na e gel nu njumi na sa jolba den dukay
2: na na ba njama sa joli ba
3: sa joli ba ala al diogi pisi na do ba ina sa asa asa do kan do kan de nyokay sa
2: maram dio ye
4: ye do ko so simwe
2: e ne ru ma ye na duri wo ye si
3: duri wo ina na
2: jara sa ko el ba den ndo zikala yani jalusai
3: pirje
2: mugi na ning na ning wodi ke ki gavale ya diembogi na wodi ke namazel la gi den anya la itin kuzeki den anya nungile kiro zelit ki den doga nyoke naman gwala la la la kase gi den anya raz tor korkia den nja wel balangam gi den zelitin wala do ata uliti ba
3: inama tarre
2: inama
0: nan ok
2: jawu inama ye za da inan ala sa ki gana den girse ma
4: ya di kase we si loje tolla biyal long da ki samay nabor war kase we si long in asan samandu le so asimoy dogo nyoko le so asimoy kika
2: ah dogo nyoko e ka umitili ak
4: in e ka kan zeral mitili neskaldi
3: na so le so ligay
4: mara nie argi long imbrel jayinga ini jay asan kel le skiwi jayinga moron otto dosi al jayin kanya ore kwa na makareli
3: na ma den taray kan idin na rbdc juru juru urus kilo uri na junde pellet alang ndombore si peli nagal si longal lompin ndombore
4: mara
3: na jawre la nden dio jegil na njam ngal le jitti jikal jegil
2: na ay si jiwa ye jitti
3: na ina me na ko ambele ngal am
2: na de wore do ndombore na ji na ji burgoza bele kino kala ko na de bele na basi lonzo
4: a pa na wu mo ngwedo si bele ke
0: no burgoza ye do ke ma mara nyala doga mamang na ma wala la ngwagel na ji ete panga ke la sa woro ke na musika ye alang pa kamya ele duo ide karala so kwase imbeleng impanga se asaboli bae induo siji ka duo jese lela lole duo yela sefi wala ye duo kwela so kwase ria en ki sense alan liaze bonne se ditin parines ami
3: ele duo se imbeleng asaboli ba yes long ele duo sinas iya na ma kwela se nyaditin na mesen jajon ba densimi Asa ki pelle densi mo jalo mba na mesen kwa sa joli ba ndutu li asa pelle
2: asa ba ele digi joli
3: yele aden ton dio am
2: la no mesen biasa ele digi si joli
3: e le si joli
2: si insa
4: sa joli ba
2: ka nya nya na di samadi ki duger ludun
0: e
2: samadi ki banya ludun no mesen kwa sa ba ele banya si jamo sa sa si mwe mara insa masi abazami abazouli
4: alamas diwo yi
2: alamas mushkila ba sa jouli bani haya
0: nakabat ka selan yi la
2: bele jamaa be ya kangi sin kwa sa jouli ba
4: e
2: gana jaba jouli ko ban dumana jamaa na men kwa ina
4: hawangila
2: hawangila zen kwa ji nguru ingiza angil ni haya la ngura bol den kila la jil bambaran alba nuyi jana jigila ko ba zamaila
0: ne impanga gel ka sa alma men yilla pe ela
4: ya kadu bas lor wo mon ko do sibeleke
3: e
4: lore
3: Ji ma jaram bay na ma ko en kam ma allum pi herraygal he ay longal herray
5: ya dombi yani era yani hella yani dan ye quasi udon son a paliti marang ide na ma marang duminzi abas jeudi mana
4: jangan
5: jam aywa alas ide gi asin jeul beresi
0: dua kesire
5: ya aywa alas jeudi nama ila ilhaires ya ilas bam nama ila ini na ya kuasi as aku edba asam kua
4: ilas ikal sama musical
5: aywa kali nangi
4: Asoi.
0: Na ke gavala adu kiri kering kenga dok. Ba kiri kering
4: ngi. Karo mari ke ine.
3: Yeso asimwe.
4: Tolla le na kwa wala majaram ban dolfai na kwa. Al ingwa aba iloma zakiki ke en kirgin. Dihile. Na ki kanela lo di kole kanne. Ki alba pie kwa kan.
3: Tadba.
4: Inyela yi al auto ki kanaka.
3: Songai.
4: Diki ngame nga zakil lom fi en kirgin. Na kanina kai ngota dilia ka na lodi anga lonvin ke mutu azido toka kaweti ni na ya panga si molla si yi toka kaweti na kwelba alane dele da kekello na abel duri kwa wala jitori anje gile bora kelan jami wala tiki skairo azalumba na men jami la ele ritulle ala ba aljiti ngaida
3: jika
0: na jije gile la
3: jika ngai lo majaram bay
4: ajile ba
3: fir ye dai ngorele idin na ila dombori di ngila dogal ines bawana sila kari Ini nelayan pun kurus orang ke, kian kekiran aziz dua naga itu biasa jadi ngoto ing. Yang aziz dosiye le dua lal pi yang apa angguna sen dengan wedi. Hilal dok, lompim ku aziz nama zengkua. Alherangan herai di nele nama jaru akhir. Hilal dok dia nomor le nang. Nak insi, nak imbeling, ha inye lompim ku ya lain.
2: Nagalkan dik kejensen kufali imbeling. abaga jingol ak yele ne kingol eh basi mbenanga dombore ko ale bo
3: egen
2: egen
0: kal dombore toy ko ale bo
2: dombore ko ale bo na toy ko ando dombore ko ale bo
3: marade den dombore ba
4: egel denga ba gel
2: na kiwe
4: do gel kam kwela la kingo
2: la la good valley u don senga aye mbenanga dombore ko ale bo na u don senga
3: inike inike
4: kiwe gel sangi galonye alye duos dombore denke na gis imbereng abo bo rezon u don senga banu al dombore ko ale bo ye ay si long al dombore kere ke na man si kwasi de le gimel
2: ma indigi ne ina bele na al duo bi duo den suri si ingo e lole
3: ye kan do gine belen ke
4: mara tu rigos kwasi tani ni kwa kere ngansi rigo
3: ore kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel ba idi ne jijang
4: Dintas kedengi
3: dintas kedengi duo ngai asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombora nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga jawre
0: en
3: nama den jiti
2: Again, the good valley governor and Alasa coming. Yan Yelonzal on Algay. Marangan Duen is Zizikatija. Gangwen is Katijan is in Gua, Alba in Z, Abba Illegio, Alba Gitinga.
0: Again, the Jimmeram told Lola de Dukrinkaway. Illong in Duondem Belesonse will a duoting a legi in a kenge.
2: Makanya in Duya Densurzi in Ilolia in a jingle bay. Asang in Gua Torigal Alkan. Yan Belet of Gualas was a. Wala keri ko ngal akhir keri ngela so wasi yenza sa namas juro ko ilal keri ngela namas imberen inal yenes ke kumezado tayb na ilal warela
0: nakidik dokke gabalay no wala so ngore ko te kakidik na do wala sen agwe dikela ongal kela alba wo do ko waring ongal keri kete ko na inkel do apungel wonge
3: iwo
0: alompinge ne do ageba na al kintaz de dorik undulo kor inektaz skrit dintas ki won ne gi jaw ngitena ndon dem bele sekel jam na killa dum barala jeriti ba kay ine karal
4: kasi do basi lo ni kasi do basi lo ni il lo le al yen kwa on requasi sin kaminga al domborenga on al gemang ine do gitirgi bo ki lol kan yal masarne wala baw ki tirgi kan ni aba kel na tololin kere gam e dombore ba togi na ma ra nyen ke ala ngi skinga si uto ngaso ngakawa na makangare dombore kaba en togi wala namas jasi diwoke wala nama de jasi diwon jasi to indio kere na dawutin dem den dombore si kabena toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin si toka kae irezi burdanga si zawursi ne kere na injil si garul kino ta de kere na skani kage
3: toge
4: toga iba yene ma ensi na kangare ne is kangare le anama kenes matin se kenes kanyenes on alkawe ine nama ilong dok al pienes kinga kawe o radio kigal asa keringel ba nama kote ngalande ngara kar nama sekel e albo on alge maranga ba kawu sensele ne gila dombre ba togi
3: ye ade dogi ne lang longe aba ilona king nyed domo akwage
4: e
3: domo akwa isi lambele sei wala domo ndu togi
4: kangal ji majaram bayne
3: indo perjay
4: aba jagila kin dom wa kwa sa soage dom wa kwa na kania na
3: lolo domborenga ki domborenga mi ali dombore alkile
4: ki dombore dora
3: adi dombore iskile laye
4: na dombore iskingal kul sur sur tokleke
3: al dombore isinkile laye isin la bele soa sei alkilom bimbereng wala togin
0: na isin bere enin soa sei
4: na isin
3: dogi kwa songa bele sei
0: na illa
3: togin le soa
0: illa tok ela sa jalo de ki king kwang kinga jawla
3: na ila dentaray
4: na si eria ke ba
0: egen
4: na gel dogel ye kan dog en kaminga ye aba illon na tarang eridi ke na gadi ba wona saida as jamba isu wala ognalma sai togin bele sei sei ala ke liba ina tigi gan na deldinga ke nin kaw kinar won ken dombo ra gena ele ki basan kay na toxic ekel ne kin dia sene nyet rigir giti tola ji karala yo
2: anka dimbel kelam
4: jayla
3: ka
4: na aylong kalta munye
3: ka wel alan bele kers wa
4: tola si
3: wa tola le o sondik le na sabele kus ene masun kwa marang abaki herale kirni ene li herrai asaba jirgi won kain dentas le na ken kewa don pin ken kewa missing yosu aliyenge ne kiyo ngasi te piana sin kan ko sin ajinyan
4: asoi
2: asoi asoi mbele son nga jamari
3: aba herale kain bakilon pin
4: baskin kirgi
2: mbele aljijwa yani son nga domi idi neki herale kan nan kela den kwelen aliyen dai ungis enne zitin aba si ai balan duo te yen elege natani ngwalan dikole vin na ba dikole yanga ma du ba ba yen jana warin ngi lalin ngwal alal tir wojile jange tir wojile ba juma du ba haddi
3: domi
2: ne ina ma zin jigidi alan ine kan ngirale ne alba tabun ngiren kwaila osle awlo azakin ba
3: ine namaz ine tabung juana enkwa aba herale kai asaba jirgingo kai
4: kiwong
3: ne kidentas leza kizat
4: jirgingo skai
3: nanzile kiwong jirgingo kai
2: nene enkwa ki aldele kan
3: nansi jirgingo kan king
2: min ne didele jela ma du jigala ziani kergel
3: jenga zamb in nama den pergey na inela nga san kuldi an karga mara wela langi ingo
2: ko yedi setting o zandi lengela den kari wala zagi alim belenye
3: alba fieko
2: egel
3: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpi
4: alkikien kan eskien kirgin na kawde na rubanga ko kipie ko kan kisen sel
2: elespie
4: marang imbele bele puy
3: apoy inama gis ay palidi
4: bele apoy
3: karaba au kayin del dindio ora na elereal kaduru kerial ko khinzir kerial kaduru si abajel na kisabun te yendi jalo abajundi ba dalun dio foydi na ora si abajel na kisuru juro ba koro foydi na li
4: na peta peta via
0: na peta peta ye nyawri
3: den surginya na teng ana duo al ine kenen pidi illuna na kaduru anan jalo
2: ba fingidi
3: na urin
4: ila na mayene mel fi ko kan
3: ila na pidoi inma den tarai nama ingo ke ala ingo bas
4: yele al kilori kan kel na sok pago na maki kain juringa kingina kain jalla bata te yaka na kaka nama ko no kum alba ire kalas kuro le na mas kaulina tani kaungi
3: na
4: na tindilele kaung e
3: gal inama pier
4: na nyartanja min kaung itani
3: bi ma jaram bayna ke ingogin imbeleng lom piale rai al herai imbele ke kirei lom pien herra kasmin ngayenge na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa al hirake na adila dulensi na dual sina wona
4: apiaba
3: yenes erri inneki al buruka ines raka imbe
4: ile iraje belen kan erre iti na ina lomba dulengi
3: aywa
4: na ma ndingi la errasi adem piana ela na malia yeyi na dulensi ki dual fia
3: domi
4: ila errana ma dengi
3: domi ina na masan orro ko taras kiwe azaye ndombore sikin na kuliye bana kidiye mbagin si amin ndombore si albouli na bagil ayla kidiye ba na malon pimbele jawli na jegil na dense
4: ji ina ma dain kilma kayin kilma ngage na dien joyngi dain sabangere
3: bat bana ko balen
4: na dain tala al kayin bar ngage al ko masuliye kriya dain sabba orren sabba
3: del style
4: na
3: dok ina asan orro do sin jwa kayin ina kamme lompi herai barudai le la alkurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayel la te yendi jilon kayila yeilombe
0: dat na tela herai
3: yeiler kanjo mballo jigil jelu na herake bagel king herai la le lompi herai ne lo di kole herringe na jilon na doranto gajanne ba
4: asoi
3: ine langi songa tulei mara ine kusenga na masonga ge dang erengis belen na sekila kainge si belen dang erena mesin belen abaji indorale jain
4: lo di kole la jo
3: asoi pellet di kole la jo
4: asoi
3: ne di kole la lomba
2: vale ga wala langizwa in wasia pa ina working azini
4: diroy
2: nang diroy dok fi nafsi logi zeni na gutfale kwa marang kwa ga in hasi halian nan yete yaleke na yani ila roba zebe belala na maka duon to bunga balan jegin marang ye kan azan in jago we al woge yetaran yen kwa yal ke jiden to bun
4: yen
2: to bun banjal ne na gola sagari
3: baba
2: nama alanzing indomo ngago hatta di duo lote yele je nama ngwal ele duon jansu ngatarra izatu ayete yele la
3: atele e
2: ele duon jansu ngatarra ele duo digi ala ela bana talomba kan jalomba ni dio kage izatu
0: na ali herang herra ya sangi jerom ki sense aba in era te denga dikaba ni dio in era endrang sorngero wala ringa mane nombi
3: Inas kebal
2: erdi kenas gete. Ketias kebe. Nama ela ngungi. In jai aljin jual jai lejela. Ina jawal hadu kalas. Idi ne wode ngwal kwa songwa gena du ile kere. Lakin maran du ile ala ko gul.
3: Lialam bu ru kallo na kala wasa alumba. Ko gul
2: begen.
0: Na kala kwa pie kwa yenge.
3: Inzi belanga sa alumba.
2: Egel ne ne jide ele gel.
3: Mi. Ana ba ko dai lo pide lo ngono kwa kai salu.
2: Egel
3: wara jangel.
4: Egel.
2: Ne jigi di suri ngwa de le gele maran jode wala kin do ra yo
4: ya wari. Egel kan jaringi.
2: Ne jode ngwa.
4: Ne
2: jaringi ba. Maran ji jode ngwa kan ji jode ngwa zan di suri ji kurro nja.
4: Ma ka ba ye jaringi ne merengal piro nja ba lo neska ki kirgin.
2: Eh.
4: Ne ji jane lo di ko le jangoti. Ka ba ji jane kirgin.
2: Ma gut wali kan uke. Ne belenye. Wa udi ke na gizi jundi ya ne ki suri ngelling. Na erdi kene juni ne gikuon jelling
3: ki borai
2: yal gikuon jelling wona maye ne jundi ne jigi dora insenjani
3: ki borai leila la tola ne njwa leila la ko las kumel bola leila
2: na la kum zing idina leila zikawari la debu
3: e jum ge jaton
2: tole kuriba jawil sogs coming na borava tagis coming gi jan wokin do mo sine jelo alen ki kundul ne di en kirsin ina hasel kirsin o e resala di hanale wo enal gijwa kingdom ngale jial erayang wo jundi ke sat ding eralena yin ko ninalie domboren dioke kai kel jam gado atiskel kamme unaki indora kouliyal al domboren dioke ne inai bal kikirsimo ini dio idine dingini ne sunwa se al domboren dioke king kote yanga jofo wo dain borun dio nyettini gwen o khasatan dain wore kwalin Sog is coming, Niki Borag is coming. I didn't need dying one day for Euro. Woki quell and dying Borunquasi, and a dying warren was tayen and quen ginet jalo. Alan Jato, Kim Molukutele Kinkul. I kinkona and a dinkuenkona as a jagging yakeva is a monkey.

0: barnga orre kwa kul ai si bomuo na ai bendelin kienti na kerkerle na ki e barunga kerkerle ababi kwa kul dombang na kusenga karabang na donga gikani idin sunga ko nga dogna askai tiba ina sikai miralanda en donga diele fago kwa kul lo bilo albang ton sogin na madoklom visi donga kani alkai ngana sini kibingan kaiti na mandayin bara hadia al ela yere si sunga ngana ela balang gidonga ini na madokwela lang e bago kisense sunga tagatini alam benda si ferraba na kwa iri bagi na rim mengis ba kien juru ngang kila na dok bara hadia si kani kisene donga ini idine dok si sogo udinga kena ela ba jago majirendara na dingwa rekwa donga ini.
1: Tulay bara assese min tin tulay ni ngay da janeran dum orre kwase dongani jo ingi jirsingo jutumo bagi bayla barnga lobi lo albayin ki lo moktalifa le bayna mama nga barnga kinna dongay anni kalandu indonga di le fago kwa kidena ko mungo ya isu bomungo no kwa kidena ko nga ya isu bonga ari sangay la molo jano lobi lo albayin ki lo karkala le na Asoy aming namagal ko na kay gil erital kanande ng kersungo asoy.
0: Asoy majiran dada na dokore kwa si donga inan jani orre kwa kisense sunga tagatini alam bago idina diyan jago kinga si sunga gismin. Namada kwe loto alang inin kersungo ating ilong na duo kenes kibara arrajaw. Walagal gidin susur sigi kwa kirnga yung arrajaw deng waja walagal keng utonga algi nga si rigeli kari ni maro kwelo to alang ini kirsungo ni nasa kayi nasa kunga ba namas den sa wakil kam namakyan nas dayang aldi kung asoy.
2: Tarigis kao ala radio Samarle Bell na fori radio si bagil Facebook le babong naskiyan jarong asi bangar na orre kwasi na mera masi.

0: Radio Samar olong kering jawing ki juru tarrajang nanju ingi dungu jang au nadim olong daile fago na alandin kil majawli najel naskanyi bele tulingin al yeyne ki yunga sikuru ki wunga inni arra nang kudumin jayle kidora tulle.
1: Asoy doksidan sawa kelkamin kayinga namaro kan yalan bara hadiya sikingo ton denti ni le na kin urrenga alkidiele kan no kojo yangakin namaro wala langis inwa atingi longness duo e medic jundineski watanga kindinga kung namalia tabungo atingi kwal kwala sanki forrenga kung atingi kwal kwala sanki tonga kung namo wala lang agil e kisense ato amingi longness gi eri yang nading eri siski duang araja ona injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilalong ilalong a jirgingo undul yani jirgingo la undul na gisingan jundi min jio nas injaymel inu ilalong al jirgingo kene kasir rigel na jote ngalam bam jabong atingin juado galang bay mang ereng jagil atingin juadam forrengang ereng ating kain surungang ereng ena yung kwaleng gagil ilo ki nga si rigel gila wala ki bam tabung ini jago
2: tulay wara dinji mo imba tulay kisense amanji eris jay nas ding eris ki duang yung arraja wala duos erikena juadam jidin si sur si kedeng yung arraja ila kasi ingis long gisi bam tabung is duiti ba bes kering jawiti kangi neska ina mbam tabunga isa duiti ba la anna abas gidwo arike na jiru gwa lamba dembam ela jabong aye deleke inko ela lamba ndinji hikma jagil na dok kikil maal jalung wala ajwa lang kutuwa jabong na ila aring bam jabong asang ila arisi kidim barang arra jaba wala lan din kilmale ari ina jaba du imbara kangi na marhala leke naka elalea ayimba le gindala ba ilong nina ye sideng eri elale tuka jawe yaret nina la nya kaba naka de lo anga la na yimin na deng eri le nungi ja wala juasan den sur kidin araja ela dok tulle ba udi ne ye maulo ina kwaba asan jidin sur kidin araja na yoro kinga sukul araite oba na ko han tori nga dok arage ba se ay balanji din yoru le in yorti no mas in duo in erike karok alamba inala ana in enaye wala ka asa in eri

0: Ka abonga abon timbara arifia badila lang injwa karo galang ane ele lole ago wala kangi na fila ing arisifia na kadela ago ba alam marang injwa
1: ila kangi lon zeni ne algire
0: ega lela yey yey alki kwa ambele inke ming algire
1: auja
0: ela
1: ba inja ming alam ba inda lang jani na linduo fi marang dimbera sendel ba marang nama wala lang inwa aming ilon nagigire yani ilangi masalang algi juala la masalang gis hamasti gitiai ba marang aming gira waja kwa angkang uge dikye na hamasingi na dikye na wajangi aming ilon na hamasingi
0: aming hamasingi dok ina jaba alam ba elalinga bi zepta sa duin barake
1: lolo abang hamasingi mungi nang injwa alam di sursi alam kuruwa jani mungi nasing jawal kuruwa janga ba nang itingi kasaling kwe giskariti yang iya
0: gida
1: lakin marang abaji injwa al elang ya wala zangki yani duin sursi kuruwa ni naka ingarisi ya ilale jiteba marang aming jijual alang injwa alam ba tagging indalang jani na ila duwa vya ilane waj
0: ila ilane ilane kangira yel marang alang injwa alang itiriga asang yesu ome wala alang Ouno yesro mandinge o yeso dawa yello wala molo sigingo al asoy bara fotay na duin orodun en dorale fago wala ne en leke da anna bas din orodun eritu leke wala eritu lele fago bay longa jijago jato ye jisru fartela nyundi bo wala sar do fartela nyundi bo wala bas ye el erisike na joyinge sunuri ba marangi gira el digise aja bal tulle ku ngwa bala bal alan tulle ku ziya duin jamille na mandalay
1: di mbele do sey ene basi long al asaran bo majiran dada lay wala e duri gina kiken gona keri bara fatma ine imbelen al kwadinga si al minsi ile ti le keri ti ayen do kenga ge nes dien matisin kien e yang wala den e yang sin ker ker fi ki ile ki ngang kang nang ile nu tele do kundul madik bengo alan gindo gani na alan gis inan kila alan si ko kiwe ki kang ina imbele si kirsin ina na mawela lang yung kwa dinga si min doke nga lang ang undulin u marang kwa dinga kay mungkin na niya denya antong tole runyu na denya kinsya simfali ba marang lial apa yang idin na kilma dengi lial apa yang kaduin sabang ireng ina lung lial apa yang mungkin nanti baru ngakir ngaleje ya kama nanti kita kuakir ngangong abah iya angkue kenga bezat mungkin nanti kanggaran lo kerje abah gal abok kenga mungkin nanti dok baru ngakir ngaleje fa ingeri bat marat zeninal kwa kimitil incominga hila doradiling dia abing lo niki kwa wisim bong walakan doga ngakines naya ngasih kerjuliti banjuan lo elele jagal doga duiti
0: fa ilo to jirubang kiki king tar ngabang koy koy jana ela arisi jama ya
1: ya aliam
0: yela zeni ral boru abong en ka ba am zurani majer dogal ke wanga doror
1: ja yela illo len kan ma wela len wa e bara majidan dada ka ki gan illo len marang ke sense ko adinga indala ngini na se kiya ko ba aban nyanga matining ye ki kwa kerngon ong na kwa kerngon bulinga kira yenki angay ititi alkenga ko yana ma den kilmalen ile ri runyo ne yasil lomba yenge duin kilmalen ki karunyo fa innama do ko lalan siki nginje im ka duldin ko aljang ke kwa kitin albongo alen jima din ila kwa siza tu gudule jana jumong yen ka gene ka al ne ki ngudo akide yen ka ki ko ngin duiti ala la duiti aba jegila na yen ki embelenga ya ki embulinga ne ki udo ki ko ngin duiti mungkin nan kara ya ngi diele marang ki dore ita ba nsin yen ki wa jien asi jare fa inma aktar shi kwa kidles rigging al jijo na ko kwa kitimbon ni jitori ki ambon ba
0: lala
1: bullying it aljitori ki abon mungkin nang dok in una ni diele bongi kwa kit gal mungkin nang di bullying kwa geza do nang ki re kwa geza do mar ingeri ni dien dioke
0: marang kisese bara huda jar na ka imbara sur den jawi awi ji kadok egis emin kwa kai ne kike an kornyinga kwa kaini siki dole minki yang iya antonga kie kawaliti ya. Kisi yaze ini sabo kado nama ini mwere iting iya nga do koronge. Kaa ngine kaini nga ming. La anna ama kwe iti isde mbara erike. Na ye iti sika ini sa lomba yaani. Asang ka duwang eringa omalaba. Wala lang ka duwang ering uruwa aldiba niskase do kelal. Aba oto di nkwe el nes urula di iya ama nga sa anin kwe ering innanke. Wala si juri innankwele wala si hala wake. Namas urula di jino majasi benjeng. Na jonas julu. Anna si diang eria jamba namad. Tagi jerina basala jiru wal jannasan kwe si ila eri julu. Wala dina kimpulo jabuno jona ila eri julu. ide jiba akkeden jeng.

0: in ko isa sa gira jol ngiti in kana ma orre kwasi nes amin na koronga is emba udi na ka kinsi kwaso ngale egila din ko isa basin jwa in duwa sa ke atu lei marangi ka hasi anang ilu yina jwa linya san jula ele ti ili azulu ba aye en na koingi ka angi neska in nangami la anna ye ele ti ili al koingi ye ele an koingi si dembara ke na dembara ngwara jula ba ele anama ide ji ko isa indala in ani jaw asan min den itteki gira jawla
1: kuro janna san yen dalan jawla
0: aywa
1: fa ine bordu ye di mbelese na mari ine ba bar dogal al rimme be bar fatna yani imbere ngal ko al iya dia ga ines dogal asin kame ji al longal in duolen so wato lejan ji al longal duole so wato lejan di ko esi be long abo kuro janni alan eri julen kuro janni yani ila sin jami ngal longal ille so wato lejan ma tu ye ilogal ile duoto leba yani la wala kama ila kwe
0: tulia di kwe si injelu al ele duwa di gile son
1: doi yala ilo le njia wajwa le di kwe so kote buwa le njie na ki ingeri den kilma abawba ina zikwa ba al awne injalu na ele duwa lala wala kama al awne ele duwa le son tole jang jimu kina si mbele nga ki jwa alan siye si irigol jena man dembara al awdu tole nga ke di mbara ele singa nga jinjelu wala kal dembara ele siya jinjelu marang kwa di nga kain hatta ki ndoga la suri si ki ndora si nanka ya nane jido wala kinsene ni jijari isa ke ongalage osa ke nama di ndiyo toke na jie nga jie si sunga jwe nama jange tines di mbara si
0: inja mingal ilmi yalang inja wengu utonga nina
1: ina ilafi yala kindoga la si jijari wanya tini kweng alan di ndiyo toke si jere nga inja mingal bara nga le sunga jwe ya ingari min tore gala amin jonga ne jegile min wo yago binden tille al den ko e isipsi barngale
0: barngale
1: sama ko yingi nama marang den joyi ila ye ko yingi ke barnga so ko joj kawe ne ke ngena roko bi en kangye ne skule en kangye ne ay kawe fa kise in lo len nama in lo te bunya ra isipsi binden bereng aye in ko al gizbi ka zi jitti gazem ba wala se jitti ba ki en kel maale
0: marang
1: marang lomvi
0: kasi to levia
1: aise to levia fa ine longa dingalengang kagala lang ne wuya ku psegele yisipsi nan kanzi fiyenge basi long al keng yinga unke ma maidi na dog awle basi long al dog e deng iyang wori ninke nga al tiye ina timba inu al deng yo ne itiske nga ile tile duin sabangeren ka kamungine sing ina ngiring marang asalumba e masalan nanti nille alkwa ki ndola siki indora kulwe ri mayan zange duona de ngungine sken dogolen dio bara toksi irengela liye inan jiali longa injalo na in wala jiali longa ille songa to leja
0: kaga de nemu jalo min wori le duo marang din ko ese badila sa enjwa hatta annang dembar arifian na jenga na ye arifian na jenga nga ba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia dengi su koru jingi ne stio na indua dingi nga stio ba ba ilonga sa hinjwa kusi ala ke ba dimbara ye al dengi nga ngunyungo na stio marang jibara ala kuru ala ini ba wala ala kwa basan din kuru ti in den tinsike nga lan jita ka jurgona sti marang kuru ala yi tipa duin kuya jones ker gel al asker i den ja mungkin nang al kuru ini na ela patara le jago marang gi na jaba
1: do den si mungkin ni den dulo tu lo kurdo ya kama ngere lo aye delen dele de si dele rugo ale le turbo tu le kama si yani le lo ile suru den da re la
0: ale
1: ndilen so jamar ga mungkin ni ilo jafi ne ele duo de lo nang nang kai nang lo tingwang
0: lo lo wal ga dog na sin juas di mbara su juana sin yingi marang inai sa nyinti ba yedi le son tu le wa bara dog alen kibira ini alen jiki ke ja marang jinu su juaba yedi le son tu le indala yang as score sur jebiti nan sur gi ras kindeli nan yefingi tinas gi raruni le la na ji aba jawngi nas ki koranga ki jul ni na ina lomba san yesi gi rati din ko yi da sun tulle assisenye maran sa ginjem a jagil ani kan kike ayom tokba nas kike ayom to birin biyo no burgo non kike ayom to birin nan ba na jagi ye dilu so ngai raja ba dilu so ngai fale ele bele simoy ba
1: ele zin ku juni hata gutale ko akayin masala ngaba ko ye ani gutfiana ye najen yana tulle nya basin belen yani dem bara ila na jinga badira sen ngwa jial gi qur'an ni jial im dan to leya maran lo vi kati ma isa fi abani jial gi qur'an ni so kiral ngi le son to leya ba jangu den sin jami e gala le do di le son to leya nyane im dan fiana na jinga
0: e ka ki sen se dog iya ngadinga sikela mi ne sin kami ya alba ko in qur'an ka sara ines utonga au na doin ka sara ko in giran ka sara maran ki sen se ka wagi sang bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa dua ke ana dem ko se kila tari ke amel en fi en se mi raja kas din ko se aba arile kasren ya ina jabal bo ho tap ke nga hatta non tongi na ari fi en na jitifia basin jwa do en ko en se mawlo rimen ala spi aba lon to le en wala mawlo akwa balan en ari dile taras ye maranga jawngi na iden ja na dog ma sa si jaldo hasi gi oton so ge le duo inel en kara basi fiya na mang enne innan tawiren ya na ken kwa ni kawe hajji jalun sai indu kamara ni hawilen fiya lan in eri kara balle fago dok so nga hawilen fiya ba jidin ku al girai girai al duki na fi girai na in kamin al utum mur wa murun utokuro na innan tarai din ku sai badilalan de le kuru jani ya na ja nga ya balan hamas jani ela gizata in su julngiti duin ya duile al amalja al amalja dor keramin a alan tudle ela e ela le afingitin ni so nga jorte baranga man kuro jio indala si gi si gira ja walan ke hamas fi ke hamas fi be indala ye jorti as gi si nuyi ja ba
1: amas gere min dio weitel
0: egen
1: yani asi kwadinga a ines kan nga ba innu wai a kwadia mungi ne sin tabiri si kan nga wai si marang wai gi koran su nga ke
0: se dimbele
1: gi ngam nga bedel malan duo singang yani e ki juru jawal gal ki kilma jaw a ki sense ira lo tarai fa ine ki gajibe si long ka ki were a ati dogola zike nga ati ko panga zike ani si mugara na ka ngi ma di gi duo si dio jiru na al duo si dio jawi ming den kilman den dio idi ne ba kilma ina ne ki ngudo wa si kulfi idi duo si jundi ne kilma dio wai
0: le ta ga ne ba
1: gwaran a rivia ya khalas amal fagi den
0: annan kwaran fingi na idan ya ban belen na ka bas abastane ya el bal dor o wonin jelle do yin ya ga kurone dio ana mara awles elwa ya do yin ya gin fi ya ka su ka bai sin aniko ina yare ngan na abado al akhiri
1: ni jalun sabar hadiya in u ina don bal iya nga ga delin
0: abban ga kai
1: mata kai niki ndo wala siki ndo rasi na amilin ka ne gwa ka tabe inde na tare ya un songo nga awriti ne ji na nga jawba ne ji na nga jawba a sadeng ni kwadi nga rogi nan kai kulage ba wala amma kulage ba wala uwa kulage fa kina ma illo si ko la lang in kwa kiyal ko la nan dai ngore si kuro kani din ko illo long rila ke wala jidi sur le zadu idin na ba marat kama jibar hadiya mungkin nanin ko to le runyin
0: na mara koron
1: al iya zillo ne kilalo udo enen vene jiru duang a tong eri jegile na majen na ma
0: jagaja
1: ati diem bazi kana ma jagaja yengan kel kam na me njol ba juela na ba eri sinafsu indala nja
0: al ele duon ton jegila
1: al ele duon ton jegila ile bela ye kelam ye buki an ruyin ne kya na me indene sare do na me ngwa garo ge lazim ile eri singan zenina si giasim mesile jela bazi ati ilona e dora baniki dogalan alzi e itinum duolan erije ngina men ko karu galwe e ilalongan halawa ke o la yir kana men ko karu kasinan albawe fa hasin dalan alzi gijula giye ko edizin nokta do bulon wala dizin yukim bulon kullu mana en jwal al ke lolu biyon en gwal gwele gal basin julu ko adinga gal al duon ko sije gele gal malu naka duin ko de lele so wadduy lazim sin karu kulu fa jani ja jamba no majoni juru ngola lazima sa majenda din ko si ja kangi ala din ko si jinjalu ayal iye jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi basilong e kuro njani al ki erikeri
0: ngani ki
1: le dora indalan ki sense basilong ki al uto ko inna ka ono korong
0: songa korong ila na min ni yanna man king aninga kare balan zai kwanan fal kuro kida yani dok nin iya nganin kain nan duon ko saban boru je na wayin na maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba manje luna den ko sai me aje luba anina nyanga na wayin aja an ko diko ken iya nga sai kisem yani kin kiki ji era dok ina lomba din ko ya duiti al induite sti ye den yin fago wala den juro le ko to abawa ela induite din ko sai je na juro le marat mungkin ko enan je na gal alla ela dora le asfago balan wayin na ki ela wayin al ela duon ko ela ko na ma jenis pa songa onos beto wala jeinga skeba na kias keba wala gal kuro kitas ke bangi sin gisin kwa iya kal ele ungi ne inna ne nang uronas e inna inna ngas enga balang e inga nomo dogola gena pal kurite.